0: Shirya ga sakonka na yadda kake cewa Assalamu alaikum Arafai Hausa, tabbas an fara yakin neman zaɓe a ƙasar mu Najeriya, amma kuma wasu sun fara ido a rufe la'akari da irin yadda wasu ke ci gaba da sukar takwarorinsu, ma'ana waɗanda ba su jam'iyya ɗaya. Muna kira ga 'yan uwanmu matasa da su kauce wa bangar siyasa domin ba za ta kai su ga samun ingantacciyar rayuwa mai kyau ba. Sanusi Madate da magaran kai maga sakonka nan inda kake cewa Assalamu alaikum Arafai Hausa. A wasu yankunan ƙasarmu mun ji an ce wasu 'yan siyasa a can sun dukufa wajen ɗaukan alƙawuran da sun san su kansu ba za su iya cikawa ba don kawai a zaɓe su. Saboda haka ina ba su shawara da cewa ya kamata su gaggauta canza salon yaƙin neman zaɓensu. Domin shi alkawari komai kankantarsa, Allah sai ya tambayi mutum a kai muddin da ba a cika shi ba. Za mu ja labulen shirin namu na yau tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. A madadin ɗaukacin abokan aiki musamman injiniyanmu na yau da ya tabbatar da ingancin shirin Mustapha Adebc, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba. Bi salam.
1: To madalla da kam ka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci, amma kafin mu salama ga bitar muhimman kanin su, kun ji yadda 'yan bindiga suka yi garkuwa da mutane kusan 100 a jihohin Zamfara da Niger na arewacin Najeriya ƙarshen mako. Haka zalika a can Mali, kun ji yadda dakarun ƙasar suka sanar da kashe 'yan ta'adda aƙalla 50 yayin barin wutar da suka yi musu. Yayin da yake ƙarƙari ziyararsa a Faransa, kun ji da Papa Roma Leo ya buƙaci haɗin kan ƙasashen Turai da kuma zaman lafiyar duniya. Yanzu a madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya haɗa shirin, sai kuma injiniya na wannan rana Mustapha Adebc da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, suna na Hawwa Halilu Gwangwazo, nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a ko da yaushe a radio da kuma kafafanmu na sada zumunta. Bissalam, mu kwana lafiya. Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
2: Hawa Halilu Gwangwazo.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. A cikin labaran za a ji cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane kusan 100 a jihohin Zamfara da Niger na arewacin Najeriya ƙarshen mako. Dakar Mali sun sanar da kashe 'yan ta'adda aƙalla 50 yayin barin wutar da suka yi musu. Yayin da yake ƙarƙare ziyararsa a Faransa, Papa Roma Leo ya buƙaci haɗin kan ƙasashen Turai da kuma zaman lafiyar duniya. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sama da mutane 80 mafi yawansu mata ne aka yi garkuwa da su, bayan da 'yan ta'adda suka kai wasu mabambantan hare-hare biyu a yankin arewacin Najeriya. Wasu rahotanni da hukumomin tsaro suka fitar da kamfanin dillancin labarin AFP ya yi tuzali da su, sun nuna cewa a ranar Asabar ta gabata ne wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da manoma 47 a jihar Niger, sannan a wani hari na daban kuma aka yi garkuwa da mata 40 a jihar Zamfara. Wata majiya daga yankin da abin ya faru ta bayyana cewa 'yan bindigar sun yi garkuwa da manoman su 47 mafi yawancin su mata a lokacin da suke gudanar da aikin gona a garin Rimi da ke karamar hukumar Mariga ta jihar Niger. Hakanan wani rahoton kuma mun tsaro ya nuna cewa a ranar Lahadin ne kuma aka yi karkuwa da wasu mata a garin Yargada da ke jihar Zamfara. To anan kuma wasu kungiyoyin fararen hula a Najeriya ne suka garzaya babbar kotun tarayya da ke Abuja, inda suka shigar da kara domin kalubalantar amincewar da majalisun tarayya suka yi na samar da 'yan sandan jihohi. Kungiyoyin na neman kotun ayyana kudurin dokar kafa rundunar 'yan sandan a jihohi a Najeriya a matsayin wanda ya saba da doka kuma mataki mara yiwuwa. Kungiyoyin sun soki tsarin yadda 'yan majalisar suka kada kuri'a game da kudurin ta hanyar amfani da sakon murya ta manhajar WhatsApp. A cewar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ɗin, kamata ya ce an yi amfani da kuri'ar iya waɗanda suke majalisar yayin wannan zama. Rundunar sojin Mali ta sanar da cewa ta kashe aƙalla mambobin ƙungiyar ta'addanci 50, ciki har da manyan kwamandoji da dama, yayin wasu hare-hare da dakarunta suka kai a ƙarshen mako. A cewar ta sanarwa da babban hafsar rundunar sojin ƙasar ya fitar a ranar Lahadi, an kai harin ne kan mutanen da ake zargin cewa mayaƙa ne masu ɗauke da makamai a matsayin wani samami na musamman wanda aka gudanar tare da gudunmawar wasu dakarun haɗin kai. Nasarar na da nasaba da bayanan sirri da jami'an tsaro suka samu, wanda kuma ya ba su damar gano sansanonin mayakan kungiyoyin da ke dauke da muggan makamai karkashin jagorancin shugabannin

0: su shugaba John Dramani Mahama na Ghana ya ce akwai buƙatar haɗin kai tsakanin ƙasashen yammacin Afrika da kuma hukumomi na duniya idan har ana son yakar matsalolin ta'addanci a yankin Sahel. Mahama na wannan jawabi ne yayin wani taron kwamitin alaƙar ƙasa da ƙasa na duniya wanda ya gudana a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin New York. Mutanen da suka harbu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya hauda 8,000 a karon farko tun bayan barkewar annobar a ƙasar ta Afrika, wato ta tsakiyar Afrika. Alƙalima daga mahukuntan Congo sun nuna cewa yanzu haka mutane 8,067 ne suka kamu da cutar, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 3,901. Annobar wadda nau'in bindigogiyo na Ebola ya haifar ta zama mafi muni da girma da Congo ta gani a tarihi, inda ta yi tsanani fiye da makamanciyar wannan annoba da ƙasar ta gani tsakanin shekarar 2018 zuwa 2020. Sudan ta yi watsi da zargin da kwamandan rundunar tsaron Habasha ya yi na cewar Khartoum na tallafa wa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke faɗa da dakarun ƙasar a arewacin Addis Ababa. Shugaban rundunar tsaron Habasha Marshal Birhanu Jula shi ne zargin ƙasashen Sudan da Masar da Eritrea da goyon bayan ƙungiyoyin da ke kwabzar rikici da dakarun ƙasar a Tigray. Jagoran ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Leo na 14 ya sauka a birnin Metz na arewa maso gabashin Faransa a wannan Litinin domin kammala ziyarar aiki na kwanaki huɗu a ƙasar, inda ya gabatar da jawabi akan haɗin kan Turai da kuma zaman lafiyar duniya. Papa Roma Leo ya yi gargaɗin cewa dangantaka tsakanin ƙasashen na ci gaba da ginuwa akan ginshiƙi mara armashi, inda mutane ke tunkawo da ƙarairayi da yaudara yana mai buƙatar Turai ta taimaka wajen daƙile hakan domin tabbatar da girmama juna a dangantaka tsakanin ƙasashen. Ministocin tsaro na ƙasashen EU sun tattauna a Litinin ɗin nan kan yadda za su samar da nasu tsarin shigen na NATO wanda za su riga tunkarar harharar Rasha a kan mambobin ƙungiyar. Ƙasashen na EU sun ce Moscow na shirin yi masa zagon ƙasa da kuma katsalandan harkokin ƙasashe da ke goyawa Ukraine baya a yaƙin da suka faro tun watan Fabrairu shekarar 2022. Shugabar EU Ursula von der Leyen ta ce sabon salon nasu zai baiwa ƙasashen tarayyar Turai damar kiran taron gaggawa a duk lokacin da suke fuskantar wata barazana domin tattaunawa da za su tunkari al'amarin cikin sauri. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa ƙasar shi a shirye take ta buɗe kofar tattaunawar diplomasiyya, amma kuma hakan bai hana ta zama cikin shirin ci gaba da gwabza yaƙi da Amurka ba muddin ta fuskanci takala ta kowace fuska. Koriya ta Kudu ta yi sammacin jakadan Ukraine a Seoul yau Litinin domin nuna matukar damuwa kan bayanan da ke fitar na cewa an sauya wasu fursunonin ƙasar matsuguni daga arewaci zuwa kudancin Koriya, tana mai cewa bai kamata a fitar da waɗannan bayanai ba. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Yanzu sai shirinmu na nishadi.
1: Labarin nishadin na yau zai fara ne da masana'antar fina-finan Najeriya ta Nollywood, wadda ta sake rubuta sunanta a cikin kundin bajinta na duniya bayan da sabon fim din nan na laifuka mai suna Black Market ya kafa sabon tarihin da ya tara dimbin jama'a da yawansu ya haura 51,000 a filin wasa na Tafawa Balewa da ke birnin Lagos domin kallon fim din lokaci guda. Wannan gagarumin taro ya doke dukkanin tarihin da aka kafa a baya, inda ya zama taron kallon fim mafi girma da aka taɓa yi a tarihin ɗan adam, wanda kuma ke nuna irin girma da tasirin da masana'antar Nollywood ke da shi a fagen nishadi a duniya. A daidai lokacin da ake gudanar da wannan biki na kafa tarihi, tashar gidan talabijin ta African Magic na ci gaba da haska wani shirin girmamawa na musamman kan rayuwar marigayi Olu Jacobs domin tunawa da gudunmuwar da ya bayar kafin rasuwarsa. Idan muka tsallaka can ƙasar Amurka, masana'antar shirya fina-finai ta Hollywood ta gudanar da taron rarraba kyaututtuka na MTV, wato Video Music Awards na bana, inda shahararrun mawaka suka kafa tarihi na ban mamaki. Jarumar da tafi ɗaukar hankali ita ce Taylor Swift, wadda ta kafa sabon tarihin duniya ta hanyar zama mawaƙiya mafi yawan kyaututtuka a tarihin gasar, inda ta doke shahararriyar mawaƙiya Beyoncé bayan ta kai jimillar kyaututtuka har 33. Swift ta lashe manyan kyaututtuka daban-daban tare da sake fitar da sabon bidiyon wakar ta mai suna Patient Zero. A gefe guda kuma fitacciyar mawakiya Madonna ce ta mamaye daren gasar inda ta kwashe kyaututtuka har guda bakwai ciki har da babbar kyautar nan ta jarumar shekara wato Artist of the Year. Anan kuma duniyar fina-finan Bollywood ta kasar India na ci gaba da daukar hankali yayin da jami'an haraji a birnin Mumbai suka gudanar da bincike na bazata a gidaje da ofisoshi 12 dake da alaka da fitacciyar jaruma Rakulpreet Singh da sarkanta kan zargin kaucewa biyan haraji. A bangaren kasuwa kuwa sabon film din jarumi Siddharth Malhotra da Tamanna Bhatia mai suna The Van Force of the Forest ya samu gagarumar nasara a ƙarshen mako na farko da fituwar sa kasuwa inda ya tara sama da rupi biliyan 33 a kasar India kadai. Kazalika tsohon film din nan na addini da tarihi mai suna Hanuman Ansh wanda aka yi da kankanin kasafi na rupi miliyan 20 ya kafa tarihin da ba a taba gani ba bayan ya tara sama da rupi biliyan 400 a matakin duniya cikin kwanaki 52 da fara haska shi. Wannan nasara ta sa ya doke shahararrun fina-finan baya irin su Three Idiots da Kantara a fagen samun kudin shiga.
0: To madalla an gaida Shamsiya Haruna. Ranar 27 ga watan Satumbar kowace shekara ita ce Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin gudanar da bikin yawon bude ido. Sai dai a Najeriya rashin tsaro da ke addabar wasu sassan kasar lamari ne da ya haifar da babbar matsala tare da jawo koma baya ga wannan sashi. Wakilin mu a jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje ya hada mana rahoto akai.
2: Saboda muhimmancin sashin na yawon bude ido ga ci gaban Najeriya, Hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye da yawon bude ido ta duniya ta kiyasta cewa Najeriya ta samu sama da dala biliyan 7.5 a matsayin kudin shiga daga wannan sashi a bara, wanda hakan ke nuna cewa sashin yana taimakawa da akalla kashi 3 na daukacin kudin shigar da kasar ke samu a kowace shekara. Sai dai a wajen masana harkokin zamantakewar al'umma irin su Dr. Abdullahi Yalwa, matsalar tabarbarewar harkokin tsaro na neman tatile bangaren na yawon bude ido,
3: barazana irin ta masu kama mutane da garkuwa da karban kudin fansa, barazana irin na masu ta da kayan baya mabambanta da sauran abubuwa da suke kawo wato salwatar rayuka da jiwo jama'a ciwo, zai sanya 'yan yawon bude ido su ji shakka da tsoro na zuwa irin wuraren da ake wato warewa domin yawo na bude ido.
2: Suma dai jagororin bangaren na yawon bude ido sun tabbatar da cewa wannan matsala ta tsaro ta yi matukar illa wa sashin nasu. To amma sun lura cewa hakan baya rasa nasaba da yadda ake kururuta matsalar ta tsaro fiye da kima. A cewar Dr. Muhammad Nasir Yusuf, shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido ta jihar Bauchi,
4: ba za mu ce bai shafi yawon bude ido ba, ya shafa kai tsaye, saboda wasu ƙasashe sun riga da sun sa arewa maso gabas a yanki wanda yake da ƙalubale wato red zone, wanda kowa in ya je ya taka tsantsan to haka yake hana mutane su zo su samu wannan alheri.
2: Mafi yawan wuraren yawon bude ido suna nesa da idan jama'a ne, don haka kokarin isa gare su a wasu lokutan hadari ne mai girma ga masu yawon bude idan. Malam Musa Muhammad Damban mai sha'awar yawon bude ido ne, kuma a cewarsa saboda hauhawar wannan matsala Alatilas ya rage yawan tafiye-tafiye na yawon bude ido.
5: Gaskiyar magana dole ne a yi taka tsantsan, ko kuma muke taka tsantsan ta yadda muke dan yin baya-baya da abubuwan, musamman yanzu idan ka dauki babban gandun dajinmu na Yankari. Kafafen yaɗa labarai na duniya suna ɗauka cewa ƙauyuka ko kuma hanyoyi da suke kewaye da gandun dajin a tashe-tashen hankali, dole kai ma za ka nutsu ka maida hankalinka.
2: Baya ga matsalar tsaro, wata matsalar da ke addabar wannan sashi na yawon bude ido a Najeriya ita ce ɓacewar nau'o'in dabbobi da tsuntsaye masu yawa, kamar da Malam Ahmad Saka shi ma wani mai sha'awar yawon bude ido ya lura da hakan.
6: Gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani, muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada, yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallo.
2: Bikin na bana ya mai da hankali ne kan yadda za a yi amfani da sabuwar fasahar zamani ta AI wajen bunƙasa yawon bude ido a duniya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: RFI. Yanzu sai shirin rayuwata.
7: Rayuwata. mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Ranar 25 ga watan Satumba na kowace shekara ake bikin ranar masana magunguna ta duniya wadda aka fi sani da World Pharmacist Day a Turanci. Ana yin bikin ne domin nuna godiya ga yadda masana magunguna ke taimakawa wajen inganta lafiyar al'umma ta hanyar samar da ingantattun magungunan amfani da ba da shawarwari akan yadda za a yi amfani da su sannan kuma da wayar da kan jama'a kan illolin amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba. Wani abin daukar hankali shine yadda sau da dama ake amfani da wannan rana domin ƙara taimakawa marasa galihu musamman mata da yara da ke kwanci a asibitoci da magunguna kyauta. Da haka muka leƙa jihar Neja dake tsakiyar Najeriya inda a yayin bikin wannan shekara masana magunguna ƙarƙashin babban asibitin garin Sulaja suka yi amfani da wannan dama wajen gudanar da ayyukan jinkai ta hanyar kai ziyara wasu gidajen marayu dake yankin domin tallafa musu da kayan abinci, magunguna, kayan karatu, kayan sakawa da dai sauransu. Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan yadda aka gudanar da wannan biki a ranar Juma'ar da ta gabata inda za ku ji tattaunawar mu da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta da kuma pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja da ke Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga Neja Ismail Karatu Abdullahi.
8: Rayuwa ta
9: Mataimakin shugaban sashen magunguna na asibitin na Suleja, pharmacist Ibrahim Yusuf Majinga, ya bayyana dalilin kai wannan ziyara gidan marayu.
10: Wannan lokaci ne da muka dauka muka ce to ya kamata banda a asibiti na duban marasa lafiya to ya kamata mu dubi wanda ya zama na cewa suna bukatan tallafi mu nuna musu kauna, shine muka dauka wannan ra muka ce za mu je mu same su mu nuna musu muna nan tare da su kuma muna nawa da su.
9: Marayu waɗanda suka yi murna da tunawa da su da aka yi ga abin da wasu daga cikin su ke cewa.
11: Sunana Mago, na yi farin ciki sosai da zuwan su. Allah ya sa musu albarka.
12: My name is Miracle. I will say let God bless you people. Please your business so that it will grow higher.
9: Wasu daga cikin masana magunguna sun nuna farin ciki kan yadda suka gudanar da wannan biki da kuma taimakawa marayu.
13: Sunana Khadija Ibrahim. Gaskiya wannan rana ya zama unforgettable rana a cikin rayuwarmu. Ba mu taba celebrating pharmacy day irin wannan ba.
14: Assalamu alaikum. Sunana Yasira Idris. Kai ba abin da zamu ce sai dai alhamdulillah rabbil alamin. Ba wanda zai shiga wajen nan ya ji bai ji wani tausayi ya kama shi ba, kuma su ma sun ji dadi na taimaka musu.
9: Shugaban asibitin Dr. Muhammad Babawa Sagi ya yaba da kokarin masana magungunan na asibitin inda ya ce
15: pharmacy department muna yaba musu kwarai da gaskiya don irin aikin da muke yi tare shi kaman wa da kani ne, mukan jajuna ne. In ka duba common room din pharmacy mun je mu yi bukin bude shi.
9: Honorable Abbas Hamza Buhari wanda ya wakilci shugaban karamar hukumar Suleja wannan biki ga abin da yace
16: muna kira ga sauran wajaje irin haka su yi koyi duran da aka ce an kai da rana na profession na kaza ba wai a yi celebration bane. Menene za a yi ma wa'anda ba su da karfi da za a ƙara tallata abubuwa?
9: Masanan sun kuma yi amfani da wannan rana wurin wayar da kan al'umma illar amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba.
8: RFI.
7: Madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu za ku ji tattaunawarsa da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta.
17: Ni ce shugaban Mercy Orphanage Home. Gaskiya godiya godiya zan ce ba mun da yafi godiya saboda me muna da orphanage home da yafi 20 a nan Suleja ma sun zaba nan wuri din wasu su laika su gan yara din. Kuma muna yi musu godiya da zuwan su da abubuwa da suka kama yara din abinci da magunguna na sha, to muna so mu ce musu mun gode.
9: Kun taɓa samun ziyara irin wannan, me yasa kuka fi farin ciki da wannan ziyara da aka kawo muku?
17: Ya ziyara din mutanen sun zo da yawa kam. Muna samun ziyara ba mu samu ba mu taɓa samun mutanen suka zo da yawa haka nan ba. Gaskiya murmushi kawai muke ta yin da zuwan su.
9: Da wani kamar da me suka kawo muku a matsayin gudunmawa?
17: sun kawo mana magunguna na malaria na worm, sun kuma kawo mana takardu na yara, sun kawo mana pampers na kananan yaran, sun kawo mana indomies da shinkafa da tissue papers. Abubuwa dai da yawa dai sun kawo.
9: To albarkacin wannan ziyara da suka kawo muku, wani kira za ku yi ga sauran masu hannu da shuni, mana masu hali irin waɗannan da su rika tunawa da irin waɗannan yara waɗanda suna irin waɗannan wurare da suke buƙatar taimakon su?
17: Gaskiya muna ɗauka wannan zarafi don mu kira mu yawanci da mu ga musu wai akwai yaran marayu a nan wuri ɗin. Gaskiya kuma babu wage zuwa kawai su gaida su su laika yara ɗin abun farin ciki ne. Fatan alheri ne na musu sau lokacin da suka makira sun kira ni a waya sun ce mun za su zo wa'azi, na ce musu wai to sai sun zo. Na sha ko mutane uku ko shida za su zo, amma na zo cike wallahi farin ciki kuma godiya nake musu.
8: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
7: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja.
19: A cikin kowace shekara mukan yi gidauniya ko ko mu yi ada baya, mukan yi bukukuwa na cikin asibiti, mu yi bikin mu, mu sa kaya, mu ci abinci, kawai mu tashi. Sai daga zuwa na bayan shekara biyu ke gasu, muka ce kai ya kamata mu canza salo. Shekaran can da ta wuce sai muka je prison, muka je muka yi abin da zamu yi a prison. Wannan shekaran tun daga muka fara shirye-shirye, to yanzu ya kamata mu yi ayyuka kaman guda uku. A cikin ɗaya daga cikin ayyukan shine mu je gidan marayu guda biyu, mu je mu gabatar da abin da Allah ya bamu, mu tallafa masa. Saboda mun lura marayu kowa da ka gani a duniyar nan ko maraya ne a da ko maraya ne mai zuwa, ko baka zama maraya ba kai karanga ka ayyanka na iya zama maraya. Na biyu shine muka yi wo bedsheet, ina ake rigan gado da muka raba ma ward guda biyar saboda ba patient ya ji dadi. Na uku cikin abun shine last one da muka yi, muka gyana kuma room din a gurin da masana ke zauna su tattauna ci gaba, ina ka samu ci baya kuma me za a yi.
9: Kaman da me kuka kai waɗannan gidajen marayu da kuka
19: kai? Suna da yawa. Abin da zan tuna daga ciki, akwai abinci, kalan abinci, akwai shinkafa, akwai indomie, akwai spaghetti, sannan akwai irin kayan makarantu, littafai da birrika, akwai kayan da ake amfani da shi irin su maclean da biro da toiletry irin na mata, sannan kuma akwai irin riguna da takalma da muka kai musu.
9: To wasu suna ganin kamar a matsayin ku na masana magunguna kilan za ku kai magunguna sai kuma ku kai abinci, shin magunguna?
19: A ciki mun kai magunguna, akwai maganin da muka kai, sannan kuma ya kamata mu gane cewa farkon mutum, farkon ciwo a duniya shine ciwon yunwa da ciwon tsafta. So idan sai muka kai musu kayayyaki na tsafta, sai muka kai musu kayan abinci. Akwai da yawa mutane a gansu kamar suna da ciwo kuma ba su da shi. Asalin abin da ke damu su rashin tsafta, sannan kuma yunwa. So sai muka fara, bari mu fara magani daga root cause, abin da ke jawo wa sai muka kai, sannan kuma sai muka ba su magani. Amma kuma kasance cewa magani ba abu bane za a ba mutum ya sha a fakaice haka nan. Magunguna da ake sha ba tare da an ga likita ba su da yawa. So wayannan su ne paracetamol muka kai musu, sannan muka ba encourage cewa idan suna da matsalan ganin likita su zo asibiti. Ko da ba su da kuɗi, muna nan za mu tallafa musu.
7: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja da ke jihar Niger, Najeriya. Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku dangane da ayyukan taimako da ake gudanarwa a bikin ranar masana magunguna ta duniya? Wasu shawarwari za ku bayar a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Neja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalan mahuta lafiya.
0: To an gaida Zainab.
20: RFI.
0: yanzu sai shirinmu na gaba.
20: Masu raron sashin Hausa na gidan Radio France International, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. A Najeriya ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya, wanda zai kawo ƙarshe ranar 16 ga watan Janairu, yayin da gwamnoni da kuma 'yan takarar majalisun jihohi za su ci gaba zuwa ranar 5 ga watan Fabrairu, wato kowanne kwana ɗaya gabanin zaɓe kamar yadda doka ta shata. Wannan shine maudu'in da aka ba ku damar tofa albarkacin bakinku game da abin da ya fi ɗaukar hankalinku a wannan kawo. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Musa Ahmadu Ali daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Allah ya zaba wa 'yan uwanmu na Najeriya shugabanni na gari, a yayin da Sani Ashahura Megoro Bike ke cewa, mu dai kullum fatanmu a nan shine Allah Ubangiji ya zaba mana shugabanni masu tsoron Allah. Aminu Abubakar Alhassan, kai ma ga sakonka nan, inda kake cewa, ni dai Atiku Abubakar shine zabina. A yayin da Abdullahi Latrisha Ashaka ke cewa, a wannan karo dai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaba mana shugabanni na gari daga sama har zuwa ƙasa. Duk wani ɗan takarar da ba talakawa bane a gabansa, to Allah ka haramta masa yin nasara daga nan birnin tarayya Abuja. Sani mai lange-lange ya wuri, kirana ga 'yan uwa talakawa shine su guji sayar da 'yancinsu, gani cewa tsalle ɗaya kawai ake yi a faɗa rijiya, amma sai an yi dubu ba a fito ba. Mai shayi Aminu Taraba, in an dace kana dab da akwatin rediyonka a halin yanzu, ga saƙonka nan daga jihar Taraba, inda kace siyasar jihar tana da matukar ɗaura kan talaka. Yunusa Tanko Bani Mbaka, kai ma ga saƙonka nan, inda kake cewa haƙiƙa a ci gaba da yakin neman zaɓe da na shugaban ƙasa da na majalisun tarayya, ya ku 'yan uwana talakawa mu cire kwaɗayi wajen amsar taliya, mu zaɓi cancanta kar mu zaɓi sabulu da indomi da taliya na rana ɗaya, mu sha wahala ta shekara uku ko huɗu. Imrana Hassan Madaha Baku daga birnin Bobo de Loso na ƙasar Burkina Faso, tabbas wannan tambaya da Arafai Hausa ta yi amsar na bakin 'yan Najeriya. Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar Nijar, muna kira da matasan Najeriya da su guji shiga dabar siyasa. Ahmad Muhammad Mai Silba, babban kasuwa, cewa kai assalamu alaikum Radio France International, an da ya bude campaign na shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasa da gwamnoni da majalisu, amma dai mu 'yan Najeriya ba abinda jam'iyyar APC za ta gaya mana na daɗin baki, duba da yadda suka jefa al'ummar Najeriya cikin halin kakanika. Yi tsadar rayuwa, musamman tsadar man fetur da talaka ya dogara da shi, ya Allah ka kawo mana ɗauki alfarman fiyayyen halitta Annabi Rahama. To masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kai ma mai sauraro, za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347636661. To bari mu je ga ra'ayin malami na gaba, Ilyasu Usaini Usman, journalist Potoskun daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum Arafai Hausa, haƙiƙa wannan yakin neman zaɓe ya zo da sabbin babi, inda wasu daga cikin 'yan takarkari ke yawo da ƙafa wajen ganin sun samu goyon bayan al'umma don cin zaɓe a ranar zaɓe, amma fa duk da haka talakan Najeriya ya fara hankali, ya san kunama bai san na gida ba, tunda naga ana taka tsantsan da 'yan siyasar Ubangida. don haka muke kira ga ƴan Najeriya da su guji duk wani abun da kan je ka dawo musamman ma ƴan takara wajen tunzura mabiyansu wajen tada tarzoma. Ka halin yanzu Hadabi mai komputa mai yamma daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya ga sakonka na inda kake cewa assalamu alaikum Arafai Hausa. Tabbas an fara yakin neman zabe a kasar mu Najeriya, amma kuma wasu sun fara ido a rufe la'akari da irin yadda wasu ke ci gaba da sukar takwarorin su, ma'ana waɗanda ba su jam'iyya ɗaya. Muna kira ga ƴan uwanmu matasa da su kauce wa bangar siyasa domin ba za ta kai su ga samun ingantacciyar rayuwa mai kyau ba. Sanusi Madate da magaran kai maga sakonka nan inda kake cewa assalamu alaikum Arafai Hausa. A wasu yankunan ƙasarmu mun ji an ce wasu ƴan siyasa a can sun dukufa wajen ɗaukan alƙawuran da sun san su kansu ba za su iya cikawa ba don kawai a zaɓe su. Saboda haka ina ba su shawara da cewa ya kamata su gaggauta canza salon yaƙin neman zaɓensu. Domin shi alkawari komai kankantarsa Allah sai ya tambaye mutum a kai muddin da ba a cika shi ba. Za mu ja labulen shirin namu na yau tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. A madadin ɗaukacin abokan aiki musamman injiniyanmu na yau da ya tabbatar da ingancin shirin Mustapha a DBC, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba. Bi salam.
0: To madalla da kam ka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci, amma kafin mu salama ga bitar muhimman kanin su kun ji inda abin daga suka yi garkuwa da mutane kusan 100 a jihohin Zamfara da Niger na arewacin Najeriya ƙarshen mako. Haka zalika a can Mali kun ji da dakarun ƙasar suka sanar da kashe ƴan ta'adda aƙalla 50 yayin barin wutar da suka yi musu. Yayin da yake ƙarƙari ziyarar sa a Faransa kun ji da Papa Roma Leo ya buƙaci haɗin kan ƙasashen Turai da kuma zaman lafiyar duniya. Yanzu a madadin Abdul Karim Ibrahim Shikal da ya hada shirin, sai kuma injiniya na wannan rana Mustapha a DBC da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Hawwa Halilu Gwangwazo, nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a kodayaushe a radio da kuma kafafenmu na sada zumunta. Bissalam, mu kwana lafiya. Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
1: Hawa Halir Gwangwazo.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. A cikin labaran za a ji cewa ƴan bindiga sun yi garkuwa da mutane kusan 100 a jihohin Zamfara da Niger na arewacin Najeriya ƙarshen mako. Dakar Mali sun sanar da kashe ƴan ta'adda aƙalla 50 yayin barin wutar da suka yi musu. Yayin da yake ƙarƙare ziyarar sa a Faransa, Papa Roma Leo ya buƙaci haɗin kan ƙasashen Turai da kuma zaman lafiyar duniya. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sama da mutane 80 mafi yawan su mata ne aka yi garkuwa da su bayan da inta'adda suka kai wasu mabambantan hare-hare biyu a yankin arewacin Najeriya. Wasu rahotanni da hukumomin tsaro suka fitar da kamfanin dillancin labarin AFP ya yi tuzali da su. Sanin da cewar a ranar Asabar ta gabata ne wasu ƴan bandaga suka yi garkuwa da manoma 47 a jihar Niger. Sannan a wani hari na daban kuma aka yi garkuwa da mata 40 a jihar Zamfara. Wata majiya daga yankin da abin ya faru ta bayyana cewar ƴan bandagar sun yi garkuwa da manoman su 40 da bakwai mafi yawancin su mata a lokacin da suke gudanar da aikin gona a garin Rimi da ke karamar hukumar Mariga ta jihar Niger. Hakanan wani rahoton kuma mun tsaro ya nuna cewar a ranar Lahadin ne kuma aka yi karkuwa da wasu mata a garin Yargada da ke jihar Zamfara. To anan kuma wasu kungiyoyin fararen hula a Najeriya ne suka garzaya babbar kotun tarayya da ke Abuja, inda suka shigar da kara domin kalubalantar amincewar da majalisun tarayya suka yi na samar da ƴan sandan jihohi. Kungiyoyin na neman kotun ta yana kudurin dokar kafa rundunar ƴan sandan a jihohi a Najeriya a matsayin wanda ya saba da doka kuma mataki mara yiwuwa. Kungiyoyin sun soki tsarin yadda ƴan majalisar suka kada ƙuri'a game da kudurin ta hanyar amfani da sakon murya ta manhajar WhatsApp. A cewar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ɗin, kamata ya ce an yi amfani da ƙuri'ar iya waɗanda suke majalisar yayin wannan zama. Rundunar sojin Mali ta sanar da cewa ta kashe akalla mambobin kungiyar ta'addanci 50, ciki har da manyan kwamandoji da dama yayin wasu harare da dakarunta suka kai a ƙarshen mako. A cewar ta sanarwa da babban hafsar rundunar sojin kasar ya fitar a ranar Lahadi, an kai harin ne kan mutanen da ake zargin cewa mayaka ne masu dauke da makamai a matsayin wani samami na musamman wanda aka gudanar tare da gudunmawar wasu dakarun haɗin kai. Nasarar na da nasaba da bayanan sirri da jami'an tsaro suka samu wanda kuma ya ba su damar gano sansanonin mayakan kungiyoyin da ke dauke da muggan makamai karkashin jagorancin shugabannin su. Shugaba John Dramani Mahama na Ghana ya ce akwai bukatar haɗin kai tsakanin kasashen yammacin Afrika da kuma hukumomi na duniya idan har ana son yakar matsalolin ta'addanci a yankin Sahel. Mahama na wannan jawabi ne yayin wani taron kwamitin alakar ƙasa da ƙasa na duniya wanda ya gudana a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Adadin mutanen da suka harbu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haura 8,000 a karon farko tun bayan barkewar annobar a kasar ta Afrika, wato ta tsakiyar Afrika. Alƙalima daga mahukuntan Congo sun nuna cewa yanzu haka mutane 8,067 ne suka kamu da cutar, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 3,901. Annobar wadda nau'in bindigogiyo na Ebola ya haifar ta zama mafi muni da girma da Congo ta gani a tarihi, inda ta yi tsanani fiye da makamanciyar wannan annoba da kasar ta gani tsakanin shekarar 2018 zuwa 2020. Sudan ta yi watsi da zargin da kwamandar rundunar tsaron Habasha ya yi na cewar Khartoum na tallafawa kungiyoyi masu dauke da makamai da ke fada da dakarun kasar a arewacin Addis Ababa. Shugaban rundunar tsaron Habasha Marshal Birhanu Jula shine ya zargin kasashen Sudan da Masar da Eritrea da goyon bayan kungiyoyin da ke kafsar rikici da dakarun kasar a Tigray. Jagoran ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Leo na 14 ya sauka a birnin Metz na arewa maso gabashin Faransa a wannan Litinin domin kammala ziyarar aiki na kwanaki huɗu a ƙasar, inda ya gabatar da jawabi akan haɗin kan Turai da kuma zaman lafiyar duniya. Papa Roma Leo ya yi gargaɗin cewa dangantaka tsakanin ƙasashen na ci gaba da ginuwa akan ginshiƙi mara armashi, inda mutane ke tunkawo da ƙarairayi da yaudara, yana mai buƙatar Turai ta taimaka wajen daƙile hakan domin tabbatar da girmama juna a dangantaka tsakanin ƙasashen. Ministocin tsaro na kasashen EU sun tattauna a Litinin ɗin nan kan yadda za su samar da nasu tsarin shigen na NATO wanda za su riga tunkarar harharar Rasha akan mambobin kungiyar. Kasashen na EU sun ce Moscow na shirin yi masa zagon ƙasa da kuma katsalandan harkokin ƙasashe da ke goyawa Ukraine baya a yakin da suka faru tun watan Fabrairu shekarar 2022. Shugabar EU Ursula von der Leyen ta ce sabon salon nasu zai baiwa kasashen tarayyar Turai damar kiran taron gaggawa a duk lokacin da suke fuskantar wata barazana domin tattaunawa da za su tunkari al'amarin cikin sauri. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa kasar shi a shirye take ta bude kofar tattaunawar diplomasiya, amma kuma hakan bai hana ta zama cikin shirin ci gaba da gwabza yaki da Amurka ba muddin ta fuskanci takala ta kowace fuska. Koriya ta Kudu ta yi sammacin jakadan Ukraine a Seoul yau Litinin domin nuna matukar damuwa kan bayanan da ke fitar na cewa an sauya wasu fursunonin kasar matsuguni daga arewaci zuwa kudancin Koriya, tana mai cewa bai kamata a fitar da waɗannan bayanai ba. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Yanzu sai shirinmu na nishadi.
3: Labarin nishadin na yau zai fara ne da masana'antar fina-finan Najeriya ta Nollywood, wadda ta sake rubuta sunanta a cikin kundin bajinta na duniya bayan da sabon fim din nan na laifuka mai suna Black Market ya kafa sabon tarihin da ya tara dimbin jama'a da yawansu ya haura 51,000 a filin wasa na Tafawa Balewa da ke birnin Lagos domin kallon fim din lokaci guda. Wannan gagarumin taro ya doke dukkanin tarihin da aka kafa a baya, inda ya zama taron kallon fim mafi girma da aka taɓa yi a tarihin ɗan Adam, wanda kuma ke nuna irin girma da tasirin da masana'antar Nollywood ke da shi a fagen nishadi a duniya. A daidai lokacin da ake gudanar da wannan biki na kafa tarihi, tashar gidan talabijin ta African Magic na ci gaba da haska wani shirin girmamawa na musamman kan rayuwar marigayi Olu Jacobs domin tunawa da gudunmawar da ya bayar kafin rasuwarsa. Idan muka tsallaka can kasar Amurka. Masana'antar shirya fina-finai ta Hollywood ta gudanar da taron rarraba kyaututtuka na MTV wato Video Music Awards na bana, inda shahararrun mawaka suka kafa tarihi na ban mamaki. Jarumar da tafi daukar hankali ita ce Taylor Swift, wadda ta kafa sabon tarihin duniya ta hanyar zama mawakiya mafi yawan kyaututtuka a tarihin gasar, inda ta doke shahararriyar mawakiya Beyoncé bayan ta kai jimillar kyaututtuka har 33. Swift ta lashe manyan kyaututtuka daban-daban tare da sake fitar da sabon bidiyon wakar ta mai suna Patient Zero. A gefe guda kuma, fitacciyar mawakiya Madonna ce ta mamaye daren gasar, inda ta kwashe kyaututtuka har guda 7, ciki har da babbar kyautar nan ta jarumar shekara, wato Artist of the Year. A nan kuma, duniyar fina-finan Bollywood ta kasar India na ci gaba da daukar hankali, yayin da jami'an haraji a birnin Mumbai suka gudanar da bincike na bazata a gidaje da ofisoshi 12 dake da alaka da fitacciyar jaruma Rakul Preet Singh da sarkanta kan zargin kaucewa biyan haraji. A bangaren kasuwa kuwa, sabon fim din jarumi Siddharth Malhotra da Tamanna Bhatia mai suna The Van Force of the Forest ya samu gagarumar nasara a ƙarshen mako na farko da fitowar sa kasuwa, inda ya tara sama da rupi biliyan 33 a kasar India kadai. Kazalika, tsohon fim din nan na addini da tarihi mai suna Hanuman Ansh, wanda aka yi da kankanin kasafi na rupi miliyan 20, ya kafa tarihin da ba a taba gani ba bayan ya tara sama da rupi biliyan 400 a matakin duniya cikin kwanaki 52 da fara haska shi. Wannan nasara ta sa ya doke shahararrun fina-finan baya irin su Three Idiots da Kantara a fagen samun kudin shiga.
0: To madalla, an gaida Shamsiya Haruna. Ranar 27 ga watan Satumbar kowace shekara ita ce Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin gudanar da bikin yawon bude ido. Sai dai a Najeriya, rashin tsaro da ke addabar wasu sassan kasar lamari ne da ya haifar da babbar matsala tare da jawo koma baya ga wannan sashi. Wakilin mu a jihar Bauchi, Ibrahim Malam Goji, ya hada mana rahoto akai.
2: Saboda muhimmancin sashin na yawon bude ido ga ci gaban Najeriya, Hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye da yawon bude ido ta duniya ta kiyasta cewa Najeriya ta samu sama da dala biliyan 7.5 a matsayin kudin shiga daga wannan sashi a bara, wanda hakan ke nuna cewa sashin yana taimakawa da akalla kashi 3 na daukacin kudin shigar da kasa ke samu a kowace shekara. Sai dai a wajen masana harkokin zamantakewar al'umma irin su Dr. Abdullahi Yalwa, matsalar tabarbarewar harkokin tsaro na neman tatile bangaren na yawon bude ido,
4: barazana irin ta masu kama mutane da garkuwa da karban kudin fansa, barazana irin na masu ta da kayan baya mabambanta da sauran abubuwa da suke kawo wato salwatar rayuka da jiwa jama'a ciwo, zai sanya 'yan yawon bude ido su ji shakka da tsoro na zuwa irin wuraren da ake wato warewa domin yawo na bude ido.
2: Suma dai jagororin bangaren na yawon bude ido sun tabbatar da cewa wannan matsala ta tsaro ta yi matukar illa wa sashin nasu. To amma sun lura cewa hakan baya rasa nasaba da yadda ake kururuta matsalar ta tsaro fiye da kima. A cewar Dr. Muhammad Nasir Yusuf, shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido ta jihar Bauchi,
21: ba za mu ce bai shafi yawon bude ido ba, ya shafa kai tsaye, saboda wasu ƙasashe sun riga da sun sa arewa maso gabas a yanki wanda yake da ƙalubale, wato red zone, wanda kowa in ya je yayi takatsantsan, to haka yake hana mutane su zo su samu wannan alheri.
2: Mafi yawan wuraren yawon bude ido suna nesa da idan jama'a ne, don haka kokarin isa gare su a wasu lokutan hadari ne mai girma ga masu yawon bude idan. Malam Musa Muhammad Damban mai sha'awar yawon bude ido ne, kuma a cewar sa, saboda hauhawar wannan matsala, Alatilas ya rage yawan tafiye-tafiye na yawon bude ido.
5: Gaskiyar magana, dole ne a yi takatsantsan, ko kuma muke takatsantsan ta yadda muke danyin baya-baya da abubuwan, musamman yanzu idan ka dauki babban gandun dajin mu na Yankari. Kafafen yaɗa labarai na duniya suna ɗauka cewa ƙauyuka ko kuma hanyoyi da suke kewaye da gandun dajin a tashe-tashen hankali, dole kai ma za ka nutsu ka maida hankalinka.
2: Baya ga matsalar tsaro, wata matsalar da ke addabar wannan sashi na yawon bude ido a Najeriya ita ce ɓacewar nau'o'in dabbobi da tsuntsaye masu yawa, kamar da Malam Ahmad Saka, shi ma wani mai sha'awar yawon bude ido, ya lura da hakan.
6: Gaskiya, lokacin da idan muka zo shigowa Yankari, akwai abubuwa da dama da muke gani. Muna haduwa da dabbobi, musamman ƙananan dabbobi irin su gada. Yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau.
2: Bikin na bana ya maida hankali ne kan yadda za a yi amfani da sabuwar fasahar zamani ta AI wajen bunƙasa yawon bude ido a duniya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
10: RFI.
0: Yanzu sai shirin rayuwa ta.
10: Rayuwa ta.
7: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Ranar 25 ga watan Satumba na kowace shekara ake bikin ranar masana magunguna ta duniya, wadda aka fi sani da World Pharmacist Day a Turanci. Ana yin bikin ne domin nuna godiya ga yadda masana magunguna ke taimakawa wajen inganta lafiyar al'umma ta hanyar samar da ingantattun magungunan amfani da ba da shawarwari akan yadda za a yi amfani da su, sannan kuma da wayar da kan jama'a kan illolin amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba. Wani abin daukar hankali shine yadda sau da dama ake amfani da wannan rana domin ƙara taimakawa marasa galihu, musamman mata da yara da ke kwance a asibitoci da magunguna kyauta. Da haka muka leƙa jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya, inda a yayin bikin wannan shekara masana magunguna ƙarƙashin babban asibitin garin Sulaja suka yi amfani da wannan dama wajen gudanar da ayyukan jinkai ta hanyar kai ziyara wasu gidajen marayu da ke yankin domin tallafa musu da kayan abinci, magunguna, kayan karatu, kayan sakawa da dai sauransu. Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan yadda aka gudanar da wannan biki a ranar Juma'ar da ta gabata, inda za ku ji tattaunawarmu da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta, da kuma Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja da ke Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton wakilinmu daga Neja, Ismail Karatu Abdullahi.
10: Rayuwa ta.
9: Mataimakin shugaban sashen magunguna na asibitin na Suleja, Pharmacist Ibrahim Yusuf Majinga, ya bayyana dalilin kai wannan ziyara gidan marayu.
11: Wannan lokaci ne da muka dauka muka ce to ya kamata banda a asibiti na duban marasa lafiya, to ya kamata mu dubi wanda ya zama na cewa suna bukatan tallafi, mu nuna musu kauna. Shine muka dauka wannan ra muka ce za mu je mu same su, mu nuna musu muna nan tare da su, kuma muna nawa da su.
9: Marayu waɗanda suka yi murna da tunawa da su da aka yi, ga abin da wasu daga cikin su ke cewa.
22: Sunana Mago, nayi furen take sosai da zuwan su. Allah ya sa musu albarka. My name is Miracle. I will say let God bless you people, please your business so that it will grow higher.
9: Wasu daga cikin masana magunguna sun nuna farin ciki kan yadda suka gudanar da wannan biki da kuma taimakawa marayu.
13: Sunana Khadijat Ibrahim. Gaskiya wannan rana ya zama unforgettable rana a cikin rayuwarmu. Ba mu taba celebrating pharmacy day irin wannan ba.
14: Assalamu alaikum. Sunana Yasira Idris. Kai ba abin da zamu ce sai dai alhamdulillahi rabbil alamin. Ba wanda zai shiga wajen nan ya ji bai ji wani tausayi ya kama shi ba, kuma su ma sun ji dadi na taimaka musu.
9: Shugaban asibitin Dr. Muhammad Babawa Sagi ya yaba da kokarin masana magungunan na asibitin, inda ya ce
15: in pharmacy department muna yaba musu kwarai da gaskiya, don irin aikin da muke yi tare shi kaman wa da kani ne, mukan jajuna ne. In ka duba common room din pharmacy, mun je mu yi bukin bude shi.
9: Honorable Abbas Hamza Buhari, wanda ya wakilci shugaban karamar hukumar Suleja wannan biki, ga abin da yace
16: muna kira ga sauran wajaje irin haka su yi koyi duk ran da aka ci an kai da rana na profession na kaza, ba wai a yi celebration bane. Menene za a yi ma wa'anda ba su da karfi da za a ƙara tallata abubuwa?
9: Masanan sun kuma yi amfani da wannan rana wurin wayar da kan al'umma illar amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba.
10: RFI.
7: Madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu za ku ji tattaunawarsa da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta.
17: Ni ce shugaban Mercy Orphanage Home. Gaskiya godiya, godiya zan ce ba mun ya fi godiya, saboda me muna da orphanage home da ya fi 20 a nan Suleja, amma sun zaɓi nan wuri ɗin wasu laika su gan yara ɗin, kuma muna yi musu godiya da zuwansu. da abubuwa da suka kama yara din abinci da magunguna na sha, to muna so mu ce musu mun gode.
9: Kun taba samun ziyara irin wannan, me yasa kuka fi farin ciki da wannan ziyara da aka kawo muku?
17: Ya ziyara din mutanen sun zo da yawa kam. Muna samun ziyara wa mu samu, ba mu taba samu mutanen da suka zo da yawa haka nan ba. Gaskiya murmushi kawai muke ta yin da zuwan su.
9: Da wani kaman dame-dame suka kawo muku a matsayin gudunmawa?
17: Sun kawo muna magunguna na malaria na worm. Sun kuma kawo muna takardu na yara, sun kawo muna pampers na kananan yaran, sun kawo muna indomies da shinkafa da tissue papers. Abubuwa dai da yawa dai sun kawo.
9: To albarkacin wannan ziyara da suka kawo muku, wani kira za ku yi ga sauran masu hannu da shuni, mana masu hali irin waɗannan da su riƙa tunawa da irin waɗannan yara waɗanda suna irin waɗannan wurare da suke buƙatar taimakonsu?
17: Gaskiya muna ɗauka wannan zarafi don mu kira yawanci da mu ga musu wai akwai yaran marayu a nan wuri ɗin. Gaskiya kuma babu wage zuwa kawai su gaida su su laika yara ɗin. Abun farin ciki ne, fatan alheri ne na musu. Lokacin da suka makira sun kira ni a waya, sun ce mun za su zo wa'azi, na ce musu wai to sai sun zo. Na sha ko mutane uku ko shida za su zo, amma na zo cike, wallahi farin ciki kuma godiya nake musu.
8: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
12: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
12: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
12: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
18: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja.
19: A cikin kowace shekara mukan yi gidauniya koko mu yi ada baya, mukan yi bukukuwa na cikin asibiti, mu yi bikinmu, mu sa kaya, mu ci abinci, kawai mu tashi. Sai daga zuwa na bayan shekara biyu ke gasu, muka ce kai ya kamata mu canza salo. Shekaran can da ta wuce sai muka je prison, muka je muka yi abin da zamu yi a prison. Wannan shekaran tun daga da muka fara shirye-shirye, to yanzu ya kamata mu yi ayyuka kaman guda uku. A cikin ɗaya daga cikin ayyukan shine mu je gidan marayu guda biyu, mu je mu gabatar da abin da Allah ya bamu, mu tallafa masa. Saboda mun lura marayu kowa da ka gani a duniyar nan, ko maraya ne a da, ko maraya ne mai zuwa. Ko in baka zama maraya ba, kai karanga ka ƴaƴanka na iya zama maraya. Na biyu shine muka yi wo bedsheet, ina ake rigan gado da muka raba ma ward guda biyar, saboda ba patient ya ji daɗi. Na uku cikin abin shine last one da muka yi, muka gyana kuma room din ma da gurin da masana ke zauna su tattauna ci gaba, ina ka samu ci baya kuma me za a yi.
9: Kaman da me da me kuka kai waɗannan gidajen marayu da kuka
19: kai? Suna da yawa. Abin da zan tuna daga ciki, akwai abinci. Kalan abinci akwai shinkafa, akwai indomie, akwai spaghetti. Sannan akwai irin kayan makarantu, littafai da birrika. Akwai kayan da ake amfani da shi irin su McLean da biro da toiletry irin na mata. Sannan kuma akwai irin rigguna da takalma da muka kai musu.
9: To wasu suna ganin kamar a matsayinku na masana magunguna, kilan za ku kai magunguna sai kuma ku kai abinci. Shin magunguna?
19: A ciki mun kai magunguna, akwai maganin da muka kai. Sannan kuma ya kamata mu gane cewa farkon mutum, farkon ciwo a duniya shine ciwon yunwa da ciwon tsafta. So idan sai muka kai musu kayayyaki na tsafta, sai muka kai musu kayan abinci. Akwai da yawa mutane a gansu kamar suna da ciwo kuma ba su da shi. Asalin abin da ke damu su rashin tsafta, sannan kuma yunwa. So sai muka fara, bari mu fara magani daga root cause, abin da ke jawo wa, sai muka kai. Sannan kuma sai muka ba su magani. Amma kuma ka san cewa magani ba abu bane za a ba mutum ya sha a fakaice haka nan. Magunguna da ake sha ba tare da an ga likita ba su da yawa. So wayannan su ne paracetamol muka kai musu, sannan muka ba encourage cewa idan suna da matsalan ganin likita su zo asibiti. Ko da ba su da kuɗi, muna nan za mu tallafa musu.
18: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja da ke jihar Niger, Najeriya. gare ku masu saurare, menene ra'ayinku dangane da ayyukan taimako da ake gudanarwa a bikin ranar masana magunguna ta duniya? Wasu shawarwari za ku bayar a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Neja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: To an gaida Zainab.
10: RFI.
0: Yanzu sai shirinmu na gaba.
1: Masu sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare, tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Nigeria ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya, wanda zai kawo ƙarshe ranar 16 ga watan Janairu, yayin da gwamnoni da kuma 'yan takarar majalisun jihohi za su ci gaba zuwa ranar 5 ga watan Fabrairu, wato kowanne kwana ɗaya gabanin zaɓe kamar yadda doka ta shata. Wannan shine maudu'in da aka ba ku damar tofa albarkacin bakinku game da abin da ya fi ɗaukan hankalinku a wannan kawo. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Musa Ahmadu Ali daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Allah ya zaba wa 'yan uwanmu na Najeriya shugabanni na gari. A yayin da Sani Ashahura Megoro Bike ke cewa, mu dai kullum fatanmu a nan shi ne Allah Ubangiji ya zaɓa mana shugabanni masu tsoron Allah. Aminu Abubakar Alhassan, kai ma ga saƙonka nan, inda kake cewa, ni dai Atiku Abubakar shi ne zaɓina. A yayin da Abdullahi Latrisha Ashaka ke cewa, a wannan karo dai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa mana shugabanni na gari daga sama har zuwa ƙasa. Duk wani ɗan takarar da ba talakawa bane a gabansa, to Allah ka haramta masa yin nasara daga nan birnin tarayya Abuja. Sani mai lange-lange ya wuri, kirana ga 'yan uwa talakawa shine su guji sayar da 'yancinsu, ganin cewa tsalle ɗaya kawai ake yi a faɗa rijiya, amma sai an yi dubu ba a fito ba. Mai shayi Aminu Taraba, in an dace kana dab da akwatin rediyonka a halin yanzu, ga saƙonka nan daga jihar Taraba, inda kace siyasar jihar tana da matukar ɗaura kan talaka. Yunusa Tanko Bani Mbaka, kai ma ga saƙonka nan, inda kake cewa haƙiƙa a ci gaba da yakin neman zaɓe da na shugaban ƙasa da na majalisun tarayya, ya ku 'yan uwana talakawa mu cire kwaɗayi wajen amsar taliya, mu zaɓi cancanta kar mu zaɓi sabulu da indomi da taliya na rana ɗaya, mu sha wahala ta shekara uku ko huɗu. Imrana Hassan Madaha Baku daga birnin Bobo de Loso na ƙasar Burkina Faso, tabbas wannan tambaya da RFI Hausa ta yi amsar na bakin 'yan Najeriya. Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar Nijar, muna kira da matasan Najeriya da su guji shiga dabar siyasa. Ahmad Muhammad Mai Silba, babban kasuwa, cewa kai assalamu alaikum Radio France International, an da ya bude campaign na shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasa da gwamnoni da majalisu, amma dai mu 'yan Najeriya ba abinda jam'iyyar APC za ta gaya mana na daɗin baki, duba da yadda suka jefa al'ummar Najeriya cikin halin kakanika. Yi tsadar rayuwa, musamman tsadar man fetur da talaka ya dogara da shi. Ya Allah ka kawo mana ɗauki alfarman fiyayyen halitta, Annabi Rahama. To masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kai ma mai sauraro za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-6663-6641. To bari mu je ga ra'ayin malami na gaba Ilyasu Usaini Usman Journalist Potoskun daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum Arafai Hausa. Hakika wannan yakin neman zabe ya zo da sabbin babi inda wasu daga cikin yan takarkari ke yawo da kafa wajen ganin sun samu goyen bayan al'umma dan cin zabe a ranar zabe. Amma fa duk da haka talakan Najeriya ya fara hankali, ya san kunama bai san na gida ba tunda naga ana taka tsantsan da yan siyasar Ubangida. Don haka muke kira ga yan Najeriya da su guji duk wani abun da kan je ka dawo, musamman ma yan takara wajen tunzura mabiyan su wajen tada tarzoma. Ka halin yanzu Hadabi mai komputa mai yamma daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya.

0: fafaro malaria ya gargadin ciwa dangantaka tsakanin kasashen na ci gaba da ginuwa akan ginshiki mara armashi inda mutane ke tunkawo da karairai da yaudara yana mai bukatar turai ta taimaka wajen daile hakan domin tabbatar da girmama juna a dangantaka tsakanin kasashen ministocin tsaro na kasashen EU sun tattauna a litinin dinnan kan yadda za su samar da nasu tsarin shigen na NATO wanda za su riga tunkarar harharar Russia akan mambobin kungiyar kasashen na EU sun ce Moscow na shirin yi masa zagon kasa da kuma katsalandan harkokin kasashe da ke goya wato goya wa Ukraine baya a yakin da suka faru tun watan February shekarar 2022 shugabar EU Ursula von der Leyen ta ce sabon salon nasa zai baiwa kasashen tarayyar Turai damar kiran gaggawa wato kiran taron gaggawa a duk lokacin da suke fuskantar wata barazana domin tattaunawa da zasu tunkari al'amarin cikin sauri ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa kasar shi a shirye take ta bude kofar tattaunawar diplomasiya amma kuma hakan bai hana ta zama cikin shirin ci gaba da gwabza yaki da Amerika ba muddin ta fuskanci takala ta kowace fuska Korea ta Kudu ta yi sammacin jakadan Ukraine a Seoul yau litinin domin nuna matukar damuwa kan bayanan da kifta tar na cewa an sauye wasu persononin kasar matsuguni daga arewaci zuwa kudancin Korea tana mai cewa bai kamata a fitar da waɗannan bayanai ba labarin na zurmuku ne daga nan sashen Hausa na RFI yanzu sai shirin mu na nishadi
1: Labarin nishadin na yau zai fara ne da masana'antar fina-finan Najeriya ta Nollywood wadda ta sake rubuta sunanta a cikin kundin bajinta na duniya bayan da sabon film din nan na laifuka mai suna Black Market ya kafa sabon tarihin da ya tara dimbin jama'a da yawan su ya haura 51,000 a filin wasa na Tafawa Balewa dake birnin Lagos domin kallon film din lokaci guda wannan gagarumin taro ya doke dukkanin tarihin da aka kafa a baya inda ya zama taron kallon film mafi girma da aka taba yi a tarihin dan adam wanda kuma ke nuna irin girma da tasirin da masana'antar Nollywood ke da shi a fagen nishadi a duniya. A daidai lokacin da ake gudanar da wannan biki na kafa tarihi, tashar gidan talabijin ta African Magic na ci gaba da haska wani shirin girmamawa na musamman kan rayuwar marigayi Olu Jacobs domin tunawa da gudunmuwar da ya bayar kafin rasuwarsa. Idan muka tsallaka can kasar Amurka, masana'antar shirya fina-finai ta Hollywood ta gudanar da tararren raba kyaututtuka na MTV wato Video Music Awards na bana, inda shahararrun mawaka suka kafa tarihi na ban mamaki. Jarumar da ta fi daukar hankali ita ce Taylor Swift, wadda ta kafa sabon tarihin duniya ta hanyar zama mawakiya mafi yawan kyaututtuka a tarihin gasar, inda ta doke shahararriyar mawakiya Beyoncé bayan ta kai jimillar kyaututtuka har 33. Swift ta lashe manyan kyaututtuka daban-daban tare da sake fitar da sabon bidiyon wakar ta mai suna Patient Zero. A gefe guda kuma, fitacciyar mawakiya Madonna ce ta mamaye daren gasar, inda ta kwashe kyaututtuka har guda 7 ciki har da babbar kyautar nan ta jarumar shekara wato Artist of the Year. A nan kuma duniyar fina-finan Bollywood ta kasar India na ci gaba da daukar hankali. Yayin da jami'an haraji a birnin Mumbai suka gudanar da bincike na bazata a gidaje da ofisoshi 12 dake da alaka da fitacciyar jarima Rakul Preet Singh da sarkanta kan zargin kaucewa biyan haraji. A bangaren kasuwa kuwa sabon film din jarumi Siddharth Malhotra da Tamanna Bhatia mai suna The Van Force of the Forest ya samu gagarumar nasara a ƙarshen mako na farko da fitowar sa kasuwa inda ya tara sama da rupi biliyan 33 a kasar India kadai. Kazalika tsohon film din nan na addini da tarihi mai suna Hanuman Ansh wanda aka yi da kankanin kasafi na rupi miliyan 20 ya kafa tarihin da ba a taba gani ba bayan ya tara sama da rupi biliyan 400 a matakin duniya cikin kwanaki 52 da fara haska shi. Wannan nasara ta sa ya doke shahararrun fina-finan baya irin su Three Idiots da Kantara a fagen samun kudin shiga.
0: To madalla an gaida Shamsiya Haruna. Ranar 27 ga watan Satumbar kowace shekara ita ce Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin gudanar da bikin yawon bude ido. Sai dai a Najeriya rashin tsaro dake addabar wasu sassan kasar lamari ne da ya haifar da babbar matsala tare da jawo koma baya ga wannan sashi. Wakilin mu a jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana rahoto akai.
2: Saboda muhimmancin sashin na yawon bude ido ga ci gaban Najeriya, Hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye da yawon bude ido ta duniya ta kiyasta cewa Najeriya ta samu sama da dala biliyan 7.5 a matsayin kudin shiga daga wannan sashi a bara, wanda hakan ke nuna cewa sashin yana taimakawa da akalla kashi 3 na daukacin kudin shigar da kasar ke samu a kowace shekara. Sai dai a wajen masana harkokin zamantakewar al'umma irin su Dr. Abdullahi Yalwa, matsalar tabarbarewar harkokin tsaro na neman tatile bangaren na yawon bude ido,
3: barazana irin ta masu kama mutane da garkuwa da karban kudin fansa, barazana irin na masu tada kayan baya mabambanta da sauran abubuwa da suke kawo wato salwatar rayuka da jiwa jama'a ciwo, zai sanya 'yan yawon bude ido su ji shakka da tsoro na zuwa irin wuraren da ake wato warewa domin yawo na bude ido.
2: Suma dai jagororin bangaren na yawon bude ido sun tabbatar da cewa wannan matsala ta tsaro ta yi matukar illa wa sashin nasu. To amma sun lura cewa hakan baya rasa nasaba da yadda ake kururuta matsalar ta tsaro fiye da kima. A cewar Dr. Muhammad Nasir Yusuf, shugaban hukumar bunkasa yawon bude ido ta jihar Bauchi,
4: ba za mu ce bai shafi yawon bude ido ba, ya shafa kai tsaye, saboda wasu kasashe sun riga da sun sa arewa maso gabas a yanki wanda yake da kalubale, wato red zone, wanda kowa in ya je ya taka tsantsan to haka yake hana mutane su zo su samu wannan alheri.
2: Mafi yawan wuraren yawon bude ido suna nesa da idan jama'a ne, don haka kokarin isa gare su a wasu lokutan hadari ne mai girma ga masu yawon bude idan. Malam Musa Muhammad Damban mai sha'awar yawon bude ido ne, kuma a cewarsa saboda hauhawar wannan matsala alatilas ya rage yawan tafiye-tafiye na yawon bude ido.
5: Gaskiyar magana dole ne a yi taka tsantsan, ko kuma muke taka tsantsan ta yadda muke danyin baya-baya da abubuwan, musamman yanzu idan ka dauki babban gandun dajinmu na Yankari. Kafafen yaɗa labarai na duniya suna ɗauka cewa ƙauyuka ko kuma hanyoyi da suke kewaye da gandun dajin a tashe-tashen hankali, dole kai ma za ka nutsu ka maida hankalinka.
2: Baya ga matsalar tsaro, wata matsalar da ke addabar wannan sashi na yawon bude ido a Najeriya ita ce ɓacewar nau'o'in dabbobi da tsuntsaye masu yawa, kamar da Malam Ahmad Saka, shi ma wani mai sha'awar yawon bude ido, ya lura da hakan.
6: Gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa Yankari, akwai abubuwa da dama da muke gani. Muna haduwa da dabbobi, musamman kananan dabbobi irin su gada, yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallo.
2: Bikin na bana ya mai da hankali ne kan yadda za a yi amfani da sabuwar fasahar zamani ta AI wajen bunkasa yawon bude ido a duniya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
7: RFI.
0: Yanzu sai shirin rayuwata.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Ranar 25 ga watan Satumba na kowace shekara ake bikin ranar masana magunguna ta duniya, wadda aka fi sani da World Pharmacist Day a Turanci. Ana yin bikin ne domin nuna godiya ga yadda masana magunguna ke taimakawa wajen inganta lafiyar al'umma ta hanyar samar da ingantattun magungunan amfani da ba da shawarwari akan yadda za a yi amfani da su, sannan kuma da wayar da kan jama'a kan illolin amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba. Wani abin daukar hankali shine yadda sau da dama ake amfani da wannan rana domin ƙara taimakawa marasa galihu, musamman mata da yara da ke kwanci a asibitoci da magunguna kyauta. Da haka muka leka jahar Neja dake tsakiyar Najeriya inda a yayin bikin wannan shekara masana magunguna karkashin babban asibitin garin Sulaja suka yi amfani da wannan dama wajen gudanar da ayyukan jinkai ta hanyar kai ziyara wasu gidajen marayu dake yankin domin tallafa musu da kayan abinci, magunguna, kayan karatu, kayan sakawa da dai sauransu. Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan yadda aka gudanar da wannan biki a ranar Juma'ar da ta gabata inda za ku ji tattaunawar mu da Angela Tambo, shugabar daya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta, da kuma pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja dake Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton wakilin mu daga Neja, Ismail Karatu Abdullahi.
7: Rayuwa ta
9: Mataimakin shugaban sashen magunguna na asibitin na Suleja, pharmacist Ibrahim Yusuf Majinga, ya bayyana dalilin kai wannan ziyara gidan marayu.
10: Wannan lokaci ne da muka dauka muka ce to ya kamata banda a asibiti na duban marasa lafiya to ya kamata mu dubi wanda ya zama na cewa suna bukatan tallafi, mu nuna musu kauna, shine muka dauka wannan ra muka ce za mu je mu same su, mu nuna musu muna nan tare da su kuma muna nawa da su.
9: Marayu waɗanda suka yi murna da tunawa da su da aka yi, ga abin da wasu daga cikin su ke cewa.
11: Sunana Mago, nine friends ke sosai da zuwan su. Allah ya sa musu albarka.
12: My name is Miracle. I will say let God bless you people. Please your business so that it will grow higher.
9: Wasu daga cikin masana magunguna sun nuna farin ciki kan yadda suka gudanar da wannan biki da kuma taimakawa marayu.
13: Sunana Khadijat Ibrahim. Gaskiya wannan rana ya zama unforgettable rana a cikin rayuwar mu. Ba mu taba celebrating pharmacy day irin wannan ba.
14: Assalamu alaikum, sunana Yasira Idris. Kai ba abin da zamu ce sai dai alhamdulillah rabbil alamin. Ba wanda zai shiga wajen nan ya ji bai ji wani tausayi ya kama shi ba, kuma su ma sun ji dadi na taimaka musu.
9: Shugaban asibitin Dr. Muhammad Babawa Sagi ya yaba da kokarin masana magungunan na asibitin inda ya ce
15: in pharmacy department muna yaba musu kwarai da gaske don irin aikin da muke yi tare shi kaman wa da kani ne, mukan jajuna ne. In ka duba common room din pharmacy mun je mun yi bukin bude shi.
9: Honorable Abbas Hamza Buhari wanda ya wakilci shugaban karamar hukumar Suleja wannan biki ga abin
16: muna kira ga sauran wajaje irin haka su yi koyi duk ran da aka ci an kai da rana na profession na kaza ba wai a yi celebration bane. Menene za a yi ma wa'anda ba su da karfi da za a kara tallata abubuwa?
9: Masanan sun kuma yi amfani da wannan rana wurin wayar da kan al'umma illar amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba.
7: RFI.
8: Madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu za ku ji tattaunawar sa da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta.
17: Ni ce shugaban Mercy Orphanage Home. Gaskiya godiya godiya zan ce ba mun da yafi godiya saboda me muna da orphanage home da yafi 20 annan Suleja ma sun zaba nan wuri din wasu su laika su gan yara din, kuma muna yi musu godiya da zuwan su da abubuwa da suka kama yara din abinci da magunguna na sha. To muna so mu ce musu mun gode.
9: Kun taba samun ziyara irin wannan, me yasa kuka fi farin ciki da wannan ziyara da aka kawo muku?
17: Ya ziyara din mutanen sun zo da yawa kam. Muna samun ziyara wa mu samu ba mu taba samu wanda suka zo da yawa haka nan ba. Gaskiya murmushi kawai muke ta yin da zuwan su.
9: Da wani kaman da me suka kawo muku a matsayin gudunmawa?
17: Sun kawo muna magunguna na malaria na worm. Sun kuma kawo muna takardu na yara, sun kawo muna pampers na kananan yaran, sun kawo muna indomies da shinkafa da tissue papers. Abubuwa dai da yawa dai sun kawo.
9: To albarkacin wannan ziyara da suka kawo muku, wani kira za ku yi ga sauran masu hannu da shuni, mana masu hali irin waɗannan da su riga tunawa da irin waɗannan yara waɗanda suna irin waɗannan wurare da suke buƙatar taimakonsu?
17: Gaskiya muna ɗauka wannan zarafi don mu kira yawanci da mu ga musu wai akwai yaran marayu a nan wuri ɗin. Gaskiya kuma babu wa zuwa kawai su gaida su su laika yara ɗin abun farin ciki ne. Fatan alheri ne na musu sau lokacin da suka makira sun kira ni a waya sun ce mun za su zo wa'azi, na ce musu wai to sai sun zo. Na sha ko mutane uku ko shida za su zo amma na zo cike. Wallahi farin ciki kuma godiya nake musu.
8: Matsayin M
7: mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
7: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
7: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
20: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da pharmacist MD Yusuf shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja.
21: A cikin kowace shekara mukan yi gidauniya ko ko mu yi ada baya mukan yi bukukuwa na cikin asibiti mu yi bikin mu mu sa kaya mu ci abinci kawai mu tashi. Sai daga zuwa na bayan shekara biyu ke gasu muka ce kai ya kamata mu canza salo shekaran can da ta wuce sai muka je prison muka je muka yi abin da zamu yi a prison wannan shekaran tun daga da muka fara shirye-shirye to yanzu ya kamata mu yi ayyuka kaman guda uku a cikin ɗaya daga cikin ayyukan shine mu je gidan marayu guda biyu mu je mu gabatar da abin da Allah ya bamu mu tallafa masa saboda mun lura marayu kowa da ka gani a duniyar nan ko maraya ne ada ko maraya ne mai zuwa ko baka zama maraya ba kai karanga ka ayyanka na iya zama maraya na biyu shine muka yi wo bedsheet ina ake rigan gado da muka raba ma ward guda biyar saboda ba patient ya ji dadi na uku cikin abun shine last one da muka yi muka gyana kuma room din ma gurin da masana ke zauna su tattauna ci gaba ina ka samu ci baya kuma me za a yi
9: kaman da me kuka kai waɗannan gidajen marayu da kuka
21: kai suna da yawa abin da zan yi tana daga ciki akwai abinci kallan abinci akwai shinkafa akwai indomie akwai spaghetti sannan akwai irin kayan makarantu littafai da birrika akwai kayan da ake amfani da shi irin su maclean da biro da toiletry irin na mata sannan kuma akwai irin riguna da takalma da muka kai musu
9: to wasu suna ganin kamar a matsayin ku na masana magunguna kilan za ku kai magunguna sai kuma ku kai abinci shin magunguna
21: a ciki mun kai magunguna akwai maganin da muka kai sannan kuma ya kamata mu gane cewa farkon mutum farkon ciwo a duniya shine ciwon yunwa da ciwon tsafta so idan sai muka kai musu kayayyaki na tsafta sai muka kai musu kayan abinci akwai da yawa mutane gan su kamar suna da ciwo kuma ba su da shi asalin abin da ke damu su rashin tsafta sannan kuma yunwa so sai muka fara bari mu fara magani daga root cause abin da ke jawo wa sai muka kai sannan kuma sai muka ba su amma kuma kasan cewa magani ba abu bane za a ba mutum ya sha a fakaci haka nan magunguna da ake sha ba tare da an ga likita ba su da yawa so wayannan su ne paracetamol muka kai musu sannan muka ba inquiry cewa idan suna da matsalan ganin likita su zo asibiti ko da ba su da kuɗi muna nan za mu tallafa musu
20: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da pharmacist MD Yusuf shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja dake jihar Niger Nigeria gare ku masu saurare menene ra'ayinku dangane da ayyukan taimako da ake gudanarwa a bikin ranar masana magunguna ta duniya wasu shawarwari za ku bayar a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Neja Ismail Karatu Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mahuta lafiya
0: To an gaida Zainab
22: RFI
0: yanzu sai shirinmu na gaba
23: Wasu daren sashin Hausa na gidan Radio France International barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi Nigeria ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya wanda zai kawo ƙarshe ranar 16 ga watan Janairu yayin da gwamnoni da kuma 'yan takarar majalisun jihohi za su ci gaba zuwa ranar 5 ga watan Fabrairu wato kowanne kwana ɗaya gabanin zabe kamar yadda doka ta shata wannan shine maudu'in da aka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku game da abin da yafi daukan hankalinku a wannan kawo ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafinmu na Facebook inda za mu fara da sakon Musa Ahmadu Ali daga jihar Difa a Jamhuriyar Nijar Allah ya zaba wa ƴan uwanmu na Najeriya shugabanni na gari. A yayin da Sani Ashakura Megoro Bike ke cewa, mu dai kullum fatan mu anan shine Allah Ubangiji ya zaba mana shugabanni masu tsoron Allah. Aminu Abubakar Alhassan kai ma ga sakonka nan inda kake cewa ni dai Atiku Abubakar shine zabi na. A yayin da Abdullahi Latricia Ashaka ke cewa, a wannan karo dai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba mana shugabanni na gari daga sama har zuwa ƙasa. Duk wani dan takarar da ba talakawa bane a gaban sa, to Allah ka haramta masa yin nasara daga nan birnin tarayya Abuja. Sani mai lange-lange ya wuri, kira na ga ƴan uwa talakawa shine su guji sayar da ƴancin su. Gani cewa tsalle ɗaya kawai ake yi a fada rijiya, amma sai an yi dubu ba a fito ba. Me Shayi Aminu Taraba, in an dace kana dab da akwatin rediyonka a halin yanzu ga sakonka nan daga jihar Taraba, inda kace siyasar jihar tana da matukar ɗaura kan talaka. Yunusa Tanko Bani Mbaka, kai ma ga sakonka nan inda kake cewa hakika a ci gaba da yakin neman zabe da na shugaban kasa da na majalisun tarayya, ya ku ƴan uwa na talakawa mu cire kwaɗayi wajen amsar taliya, mu zabi cancanta kar mu zabi sabulu da indomi da taliya na rana ɗaya, mu sha wahala ta shekara uku ko hudu. Imrana Hassan Madaha Baku daga birnin Bobo de Loso na kasar Burkina Faso, tabbas wannan tambaya da Arafai Hausa ta yi amsar na bakin ƴan Najeriya. Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar Niger, muna kira da matasan Najeriya da su guji shiga dabar siyasa. Ahmad Muhammad Mai Silba babban kasuwa cewa kai assalamu alaikum Radio France International, an da ya bude campaign na shugaban kasa da na ƴan majalisun dokokin kasa da gwamnoni da majalisu, amma dai mu ƴan Najeriya ba abinda jam'iyyar APC za ta gaya mana na daɗin baki, duba da yadda suka jefa al'ummar Najeriya cikin halin kakanika. Yi tsadar rayuwa, musamman tsadar man fetur da talaka ya dogara da shi, ya Allah ka kawo mana ɗauki alfarman fiyayyen halitta Annabi Rahama. To masu sauraro kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kai ma mai sauraro za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347636641. To bari mu je ga ra'ayin malami na gaba, Ilyasu Husseini Usman, journalist Potoskun daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum Arafai Hausa. Hakika wannan yakin neman zabe ya zo da sabbin babi, inda wasu daga cikin ƴan takarkari ke yawo da kafa wajen ganin sun samu goyon bayan al'umma don cin zabe a ranar zabe. Amma fa duk da haka, talakan Najeriya ya fara hankali, ya san kunama bai san na gida ba, tunda naga ana taka tsantsan da ƴan siyasar Ubangida. Don haka muke kira ga ƴan Najeriya da su guji duk wani abun da kan je ka dawo, musamman ma ƴan takara wajen tunzura mabiyansu wajen tada tarzoma. Ka halin yanzu Hadabi mai kwamfuta mai yamma daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya ga sakonka na yanda kake cewa assalamu alaikum Arafai Hausa. Tabbas an fara yakin neman zabe a ƙasar mu Najeriya, amma kuma wasu sun fara ido a rufe la'akari da irin yadda wasu ke ci gaba da sukar takwarorinsu, ma'ana waɗanda ba su jam'iyya ɗaya. Muna kira ga ƴan uwanmu matasa da su kauce wa bangar siyasa, domin ba za ta kai su ga samun ingantacciyar rayuwa mai kyau ba. Sanusi Madate da Magaran, kai ma ga sakonka nan inda kake cewa assalamu alaikum Arafai Hausa. A wasu yankunan ƙasarmu mun ji an ce wasu ƴan siyasa a can sun dukufa wajen ɗaukan alƙawuran da sun san su kansu ba za su iya cikawa ba, don kawai a zaɓe su. Saboda haka ina ba su shawara da cewa ya kamata su gaggauta canza salon yaƙin neman zaɓensu, domin shi alkawari komai kankantarsa Allah sai ya tambaye mutum akai muddin da ba a cika shi ba. Za mu ja labulen shirin namu na yau tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu. A madadin daukacin abokan aiki musamman injiniyanmu na yau da ya tabbatar da ingancin shirin Mustapha a DBC, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba. Bi salam.
0: To madalla da kam ka zo karshen labarin na wannan lokaci, amma kafin mu salama ga bitar muhimman kanin su, kun ji inda bindiga suka yi garkuwa da mutane kusan 100 a jihohin Zamfara da Niger na arewacin Najeriya garshen mako. Haka zalika a can Mali, kun ji da dakarun kasar suka sanar da kashe yanta a dakalla 50 yayin barin wutar da suka yi musu. Yayin da yake karkare ziyarar sa a Faransa, kun ji da Papa Roma Leo ya buƙaci haɗin kan kasashen Turai da kuma zaman lafiyar duniya. Yanzu a madadin Abdul Karim Ibrahim Shikal da ya hada shirin, sai kuma injiniya na wannan rana Mustapha a DBC da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Hawu Halil Gongozo, nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a kodayaushe a radio da kuma kafafanmu na sada zumunta. Bissalam, mu kwana lafiya. Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
1: Hawa Halir Gongozo.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. A cikin labaran za a ji cewa yan bindiga sun yi garkuwa da mutane kusan 100 a jihohin Zamfara da Niger na arewacin Najeriya karshen mako. Dakar Mali sun sanar da kashe yan ta'adda aƙalla 50 yayin barin wutar da suka yi musu. Yayin da yake karkare ziyarar sa a Faransa, Papa Roma Leo ya buƙaci haɗin kan kasashen Turai da kuma zaman lafiyar duniya. To yanzu kuma ga cikakken labaran. Sama da mutane 80 mafi yawan su mata ne aka yi garkuwa da su, bayan da inta'adda suka kai wasu mabambantan hare-hare biyu a yankin arewacin Najeriya. Wasu rahotanni da hukumomin tsaro suka fitar da kamfanin dillancin labarin AFP ya yi tuzali da su, sanin da cewar a ranar Asabar ta gabata ne wasu 'yan bandaga suka yi garkuwa da manoma 47 a jihar Niger. Sannan a wani hari na daban kuma aka yi garkuwa da mata 40 a jihar Zamfara. Wata majiya daga yankin da abin ya faru ta bayyana cewar 'yan bandagar sun yi garkuwa da manoman su 40 da bakwai mafi yawancin su mata a lokacin da suke gudanar da aikin gona a garin Rimi da ke karamar hukumar Mariga ta jihar Niger. Hakanan wani rahoton kuma mun tsaro ya nuna cewar a ranar Lahadin ne kuma aka yi karkuwa da wasu mata a garin Yargada da ke jihar Zamfara. To anan kuma wasu kungiyoyin fararen hula a Najeriya ne suka garzaya babbar kotun tarayya da ke Abuja, inda suka shigar da kara domin kalubalantar amincewar da majalisun tarayya suka yi na samar da 'yan sandan jihohi. Kungiyoyin na neman kotun ta yana kudirin dokar kafa rundunar 'yan sandan a jihohi a Najeriya a matsayin wanda ya saba da doka kuma mataki mara yiwuwa. Kungiyoyin sun soki tsarin yadda 'yan majalisar suka kada ƙuri'a game da kudirin ta hanyar amfani da sakon murya ta manhajar WhatsApp. A cewar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ɗin, kamata ya a ce an yi amfani da ƙuri'ar iya waɗanda suke majalisar yayin wannan zama. Rundunar sojin Mali ta sanar da cewa ta kashe aƙalla mambobin ƙungiyar ta'addanci 50, ciki har da manyan kwamandoji da dama, yayin wasu hare-hare da dakarunta suka kai a ƙarshen mako. A cewar ta sanarwa da babban hafsar rundunar sojin ƙasar ya fitar a ranar Lahadi, an kai harinni kan mutanen da ake zargin cewa mayaƙa ne masu ɗauke da makamai a matsayin wani samami na musamman wanda aka gudanar tare da gudunmawar wasu dakarun haɗin kai. Nasarar na da nasaba da bayanan sirri da jami'an tsaro suka samu, wanda kuma ya ba su damar gano sansanonin mayakan kungiyoyin da ke dauke da muggan makamai karkashin jagorancin shugabannin su. Shugaba John Dramani Mahama na Ghana ya ce akwai bukatar haɗin kai tsakanin kasashen yammacin Afrika da kuma hukumomi na duniya idan har ana son yakar matsalolin ta'addanci a yankin Sahel. Mahama na wannan jawabi ne yayin wani taron kwamitin alakar ƙasa da ƙasa na duniya wanda ya gudana a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Adadin mutanen da suka harbu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haura 8,000 a karon farko tun bayan barkewar annobar a kasar ta Afrika, wato ta tsakiyar Afrika. Alƙalima daga mahukuntan Congo sun nuna cewa yanzu haka mutane 8,067 ne suka kamu da cutar, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 3,901. Annobar wadda nau'in bindigogiyo na Ebola ya haifar ta zama mafi muni da girma da Congo ta gani a tarihi, inda ta yi tsanani fiye da makamanciyar wannan annoba da kasar ta gani tsakanin tsakanin shekarar 2018 zuwa 2020. Sudan ta yi watsi da zargin da kwamandan rundunar tsaron Habasha ya yi na cewar Khartoum na tallafawa kungiyoyi masu dauke da makamai da ke fada da dakarun kasar a arewacin Addis Ababa. Shugaban rundunar tsaron Habasha Marshal Birhanu Jula shine ya zargin kasashen Sudan da Masar da Eritrea da goyen bayan kungiyoyin da ke kafsar rikici da dakarun kasar a Tigray. Jagoran Dariƙar Katolika na Duniya Papa Roma Leo na 14 ya sauka a birnin Metz na arewa maso gabashin Faransa a wannan Litinin domin kammala ziyarar aiki na kwanaki hudu a kasar inda ya gabatar da jawabi akan haɗin kan Turai da kuma zaman lafiyar duniya. Papa Roma Leo ya yi gargaɗin cewa dangantaka tsakanin kasashen na ci gaba da ginuwa akan ginshiki mara armashi inda mutane ke tunkawo da ƙarairayi da yaudara yana mai buƙatar Turai ta taimaka wajen daƙile hakan domin tabbatar da girmama juna a dangantaka tsakanin kasashen. Ministocin tsaro na kasashen EU sun tattauna a Litinin dinnan kan yadda za su samar da nasu tsarin shigen na NATO wanda za su riga tunkarar harharar Rasha akan mambobin kungiyar. Kasashen na EU sun ce Moscow na shirin yi masa zagon kasa da kuma katsalandan harkokin kasashe da ke goyawa Ukraine baya a yakin da suka faro tun watan Fabrairu shekarar 2022. Shugabar EU Ursula von der Leyen ta ce sabon salon nasu zai baiwa kasashen tarayyar Turai damar kiran taron gaggawa a duk lokacin da suke fuskantar wata barazana domin tattaunawa da za su tunkari al'amarin cikin sauri. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa kasar shi a shirye take ta bude kofar tattaunawar diplomasiya amma kuma hakan bai hana ta zama cikin shirin ci gaba da gwabza yaki da Amurka ba muddin ta fuskanci takala ta kowace fuska. Korea ta Kudu ta yi sammacin jakadan Ukraine a Seoul yau Litinin domin nuna matukar damuwa kan bayanan da ke fitar na cewa an sauya wasu fursunonin kasar matsuguni daga arewaci zuwa kudancin Korea. Tana mai cewa bai kamata a fitar da waɗannan bayanai ba. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Yanzu sai shirinmu na nishadi.
3: Labarin nishadin na yau zai fara ne da masana'antar fina-finan Najeriya ta Nollywood wadda ta sake rubuta sunanta a cikin kundin bajinta na duniya bayan da sabon film din nan na laifuka mai suna Black Market ya kafa sabon tarihin da ya tara dimbin jama'a da yawan su ya haura 51,000 a filin wasa na Tafawa Balewa dake birnin Lagos domin kallon film din lokaci guda. Wannan gagarumin taro ya doke dukkanin tarihin da aka kafa a baya inda ya zama taron kallon film mafi girma da aka taba yi a tarihin dan Adam wanda kuma ke nuna irin girma da tasirin da masana'antar Nollywood ke da shi a fagen nishadi a duniya. A daidai lokacin da ake gudanar da wannan biki na kafa tarihi, tashar gidan talabijin ta African Magic na ci gaba da haska wani shirin girmamawa na musamman kan rayuwar marigayi Olu Jacobs domin tunawa da gudunmuwar da ya bayar kafin rasuwarsa. Idan muka tsallaka can kasar Amurka, masana'antar shirya fina-finai ta Hollywood ta gudanar da taron rarraba kyaututtuka na MTV wato Video Music Awards na bana inda shahararrun mawaka suka kafa tarihi na ban mamaki. Jarumar da tafi daukar hankali ita ce Taylor Swift wadda ta kafa sabon tarihin duniya ta hanyar zama mawakiya mafi yawan kyaututtuka a tarihin gasar inda ta doke shahararriyar mawakiya Beyoncé bayan ta kai jimillar kyaututtuka har 33. Swift ta lashe manyan kyaututtuka daban-daban tare da sake fitar da sabon bidiyon wakar ta mai suna Patient Zero. A gefe guda kuma fitacciyar mawakiya Madonna ce ta mamaye daren gasar inda ta kwashe kyaututtuka har guda 7 ciki har da babbar kyautar nan ta jarumar shekara wato Artist of the Year. A nan kuma duniyar fina-finan Bollywood ta kasar India na ci gaba da daukar hankali yayin da jami'an haraji a birnin Mumbai suka gudanar da bincike na bazata a gidaje da ofisoshi 12 dake da alaka da fitacciyar jaruma Rakul Preet Singh da sarkanta kan zargin kaucewa biyan haraji. A bangaren kasuwa kuwa sabon film din jarumi Siddharth Malhotra da Tamanna Bhatia mai suna The Van Force of the Forest ya samu gagarumar nasara a ƙarshen mako na farko da fitowar sa kasuwa inda ya tara sama da rupi biliyan 33 a kasar India kadai. Kazalika tsohon film din nan na addini da tarihi mai suna Hanuman Ansh wanda aka yi da kankanin kasafi na rupi miliyan 20 ya kafa tarihin da ba a taba gani ba bayan ya tara sama da rupi biliyan 400 a matakin duniya cikin kwanaki 52 da fara haska shi. Wannan nasara ta sa ya doke shahararrun fina-finan baya irin su Three Idiots da Kantara a fagen samun kudin shiga.
0: To madalla an gaida Shamsiya Haruna. Ranar 27 ga watan Satumbar kowace shekara ita ce Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin gudanar da bikin yawon bude ido. Sai dai a Najeriya rashin tsaro da ke addabar wasu sassan kasar lamari ne da ya haifar da babbar matsala tare da jawo koma baya ga wannan sashi. Wakilin mu a jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje ya hada mana rahoto akai.
2: Saboda muhimmancin sashin na yawon bude ido ga cigaban Najeriya, Hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye da yawon bude ido ta duniya ta kiyasta cewa Najeriya ta samu sama da dala biliyan 7.2 a matsayin kudin shiga daga wannan sashi a bara, wanda hakan ke nuna cewa sashin yana taimakawa da akalla kashi 3 na daukacin kudin shigar da kasa ke samu a kowace shekara. Sai dai a wajen masana harkokin zamantakewar al'umma irin su Dr. Abdullahi Yalwa, matsalar tabarbarewar harkokin tsaro na neman tatile bangaren na yawon bude ido,
4: barazana irin ta masu kama mutane da garkuwa da karban kudin fansa, barazana irin na masu ta da kayan baya mabambanta da sauran abubuwa da suke kawo wato salwatar rayuka da jiwa jama'a ciwo, zai sanya 'yan yawon bude ido su ji shakka da tsoro na zuwa irin wuraren da ake wato warewa domin yawo na bude ido.
2: Suma dai jagororin bangaren na yawon bude ido sun tabbatar da cewa wannan matsala ta tsaro ta yi matukar illa wa sashin nasu. To amma sun lura cewa hakan baya rasa nasaba da yadda ake kururuta matsalar ta tsaro fiye da kima. A cewar Dr. Muhammad Nasir Yusuf, shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido ta jihar Bauchi,
5: ba za mu ce bai shafi yawon bude ido ba, ya shafa kai tsaye, saboda wasu ƙasashe sun riga da sun sa arewa maso gabas a yanki wanda yake da ƙalubale, wato red zone, wanda kowa in yaje ya yi taka tsantsan, to haka yake hana mutane su zo su samu wannan alheri.
2: Mafi yawan wuraren yawon bude ido suna nesa da idan jama'a ne, don haka kokarin isa gare su a wasu lokutan hadari ne mai girma ga masu yawon bude idan. Malam Musa Muhammad Damban mai sha'awar yawon bude ido ne, kuma a cewar sa, saboda hauhawar wannan matsala Alatilas ya rage yawan tafiye-tafiye na yawon bude ido.
6: Gaskiyar magana, dole ne a yi taka tsantsan, ko kuma muke taka tsantsan ta yadda muke dan yin baya-baya da abubuwan, musamman yanzu idan ka dauki babban gandun dajin mu na Yankari. Kafafen yaɗa labarai na duniya suna ɗauka cewa ƙauyuka ko kuma hanyoyi da suke kewaye da gandun dajin a tashe-tashen hankali, dole kai ma za ka nutsu ka maida hankalinka.
2: Baya ga matsalar tsaro, wata matsalar da ke addabar wannan sashi na yawon bude ido a Najeriya ita ce ɓacewar nau'o'in dabbobi da tsuntsaye masu yawa, kamar da Malam Ahmad Saka, shi ma wani mai sha'awar yawon bude ido, ya lura da hakan.
22: Gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa Yankari, akwai abubuwa da dama da muke gani. Muna haduwa da dabbobi, musamman kananan dabbobi irin su gada, yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau.
2: Bikin na bana ya mayar da hankali ne kan yadda za a yi amfani da sabuwar fasahar zamani ta AI wajen bunƙasa yawon bude ido a duniya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: RFI. Yanzu sai shirin rayuwata.
24: Rayuwata.
20: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Ranar 25 ga watan Satumba na kowace shekara ake bikin ranar masana magunguna ta duniya, wadda aka fi sani da World Pharmacist Day a Turanci. ana yin bikin ne domin nuna godiya ga yadda masana magunguna ke taimakawa wajen inganta lafiyar al'umma ta hanyar samar da ingantattun magungunan amfani da bada shawarwari akan yadda za a yi amfani da su sannan kuma da wayar da kan jama'a kan illolin amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba. Wani abin daukar hankali shine yadda sau da dama ake amfani da wannan rana domin ƙara taimakawa marasa galihu musamman mata da yara da ke kwanci a asibitoci da magunguna kyauta. Da haka muka leƙa jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya inda a yayin bikin wannan shekara masana magunguna ƙarƙashin babban asibitin garin Sulaja suka yi amfani da wannan dama wajen gudanar da ayyukan jinkai ta hanyar kai ziyara wasu gidajen marayu da ke yankin domin tallafa musu da kayan abinci, magunguna, kayan karatu, kayan sakawa da dai sauransu. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan yadda aka gudanar da wannan biki a ranar Juma'ar da ta gabata inda za ku ji tattaunawarmu da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta da kuma Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja da ke Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga Neja Ismail Karatu Abdullahi.
10: Rayuwata.
9: Mataimakin shugaban sashen magunguna na asibitin na Suleja, Pharmacist Ibrahim Yusuf Majinga, ya bayyana dalilin kai wannan ziyara gidan marayu.
11: Wannan lokaci ne da muka dauka muka ce to ya kamata banda a asibiti na duban marasa lafiya to ya kamata mu dubi wanda ya zama na cewa suna bukatan tallafi mu nuna musu kauna, shine muka dauka wannan ra muka ce za mu je mu same su mu nuna musu muna nan tare da su kuma muna nawa da su.
9: Marayu waɗanda suka yi murna da tunawa da su da aka yi ga abin da wasu daga cikin su ke cewa.
12: Sunana Mago, nayi furen take sosai da zuwan su. Allah ya sa musu albarka. My name is Miracle. I will say let God bless you people. Please your business so that it will grow higher.
9: Wasu daga cikin masana magunguna sun nuna farin ciki kan yadda suka gudanar da wannan biki da kuma taimakawa marayu.
13: Sunana Khadija Ibrahim. Gaskiya wannan rana ya zama unforgettable rana a cikin rayuwarmu. Ba mu taba celebrating pharmacy day irin wannan ba.
14: Assalamu alaikum. Sunana Yasira Idris. Kai ba abin da zamu ce sai dai alhamdulillahi rabbil alamin. Ba wanda zai shiga wajen nan ya ji bai ji wani tausayi ya kama shi ba, kuma su ma sun ji dadi na taimaka musu.
9: Shugaban asibitin Dr. Muhammad Babawa Sagi ya yaba da kokarin masana magungunan na asibitin inda ya ce
15: in pharmacy department muna yaba musu kwarai da gaskiya don irin aikin da muke yi tare shi kaman wa da kani ne, mukan jajuna ne. In ka duba common room din pharmacy mun je mu yi bukin bude shi.
9: Honorable Abbas Hamza Buhari wanda ya wakilci shugaban karamar hukumar Suleja wannan biki ga abin da yace
16: muna kira ga sauran wajaje irin haka su yi koyi duk ran da aka ci an kai da rana na profession na kaza ba wai a yi celebration bane. Menene za a yi ma wa'anda ba su da karfi da za a ƙara tallata abubuwa?
9: Masanan sun kuma yi amfani da wannan rana wurin wayar da kan al'umma illar amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba.
10: RFI.
20: Madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu za ku ji tattaunawarsa da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta.
17: Ni ce shugaban Mercy Orphanage Home. Gaskiya godiya godiya zan ce ba mun da yafi godiya saboda me muna da orphanage home da yafi 20 a nan Suleja amma sun zaba nan wuri din wasu su laika su gan yara din. Kuma muna yi musu godiya da zuwan su da abubuwa da suka kama yara din abinci da magunguna na sha, to muna so mu ce musu mun gode.
9: Kun taɓa samun ziyara irin wannan, me yasa kuka fi farin ciki da wannan ziyara da aka kawo muku?
17: Ya ziyara din mutanen sun zo da yawa kam. Muna samun ziyara wa mu samu ba mu taba samu wanda suka zo da yawa haka nan ba. Gaskiya murmushi kawai muke ta yin da zuwan su.
9: Da wani kaman da me suka kawo muku a matsayin gudunmawa?
17: Sun kawo muna magunguna na malaria na worm. Sun kuma kawo muna takardu na yara, sun kawo muna pampers na kan.

0: kasashe mambobin ita hukumar su 211 yayin da ake shirin tattauna batun karin kudaden a taron kwamitin gudanarwa hukumar FIFA da za a yi a ranar 15 ga wata mai kamawa a cikin wata wasika da aka aikewa shugabannin hukumar kwallon kafa na nahiyoyi shida dake karkashin ita hukumar ta FIFA a jihar Litinin Infantino ya bayyana cewa zai goyi bayan samar da karin kudaden daidai gurgurdan ikonsa sai dai ya ce ba a yanzu babu wani adadi na kuɗi da aka amince da shi a matsayin wanda za a ƙara musu to dama shi dai Infantino tun bayan da ya buƙaci sai da hannun jarin gasar lashe kofin duniya ya fuskanci suka kausa inda ma wasu suke ta kirayen murabus wannan hakan ya sanya ya zaburar da shi to a ranar 18 ga wannan wata da muke ciki akwai shugabannin hukumar ƙwallon ƙafan Turai da kuma na tsakiya da arewacin wato Amurka sun buƙaci shi Infantino a riƙa ba hukumomin kula da ƙwallon ƙafa na kowace ƙasa kuɗin da ya kai $10 million a cikin shekaru hudu daga shekarar 2027 da zamu shiga zuwa shekarar 2030 to ya ce da ya amince da haka a shirye yake ya bada wancan kuɗaɗe amma dai ba a tantance adadin abin da ake buƙata za a bada ba
1: san ga shi da ka misali
2: RFI
1: sai kuma da dalilan siyasar Najeriya.
3: Masu sauraro barka da wannan safiya ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Rashin sakewa hukumar zabe INEC ragowar kudin da suka rage daga cikin kasafin kudin da ta gabatar wanda suka haura naira biliyan 371 na barazana kan shirye-shiryen gudanar da zaben shekarar 2027. INEC dai ta fitar da kasafin kuɗi na naira biliyan 873.78 domin gudanar da babban zaben shekarar 2027 kuma tuni gwamnatin tarayya ta sakar mata kimanin naira biliyan 500 a watan Yuni. Sai dai hukumar na buƙatar ragowar naira biliyan 371 domin kammala shirye-shiryen yadda za a gudanar da ayyukan zaben a Najeriya. Sai kuma labarin yadda gwamnatin jihar Kano a tarayyar Najeriya Alhaji Abba Kabir Yusuf ya kaddamar da motoci 50 da Chief Ewezede Ekpemupolo da aka fi sani da Tompolo daga yankin Niger Delta ya ba da su kyauta domin tallafawa harkokin yakin zaben jam'iyyar APC da kuma yadda za a zabi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. A wani bangaren kuwa babban kotun tarayya ne da ke babban birnin tarayya Abuja ta dage sauraron karan tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da jam'iyyar ADC suka shigar kan shugaba Bola Ahmed Tinubu da APC don yi wa karar kuskurima zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai kamawa. To bari mu karkare da batun labarin ziyarce-ziyarcen da shugaban hukumar zabe INEC mai zaman kanta a Najeriya ke yi Professor George Amufitan inda ya shawarci jam'iyyun siyasa da 'yan takara da kuma magoya bayansu su guji duk wani abun da zai jawo ta da zaune tsaye lokacin gudanar da yakin neman zaben shekarar 2027. Amufitan ya yi wannan kira ne lokacin da ya ziyarci fadan mai martaba sarkin Zazzau Abbasada Ahmed Nuhu Bamalli ranar Lahadi a shirinsa na ziyarce-ziyarcen sassan kasar nan don faɗakar da al'umma da zummar ganin an gudanar da zaben cikin zaman lafiya. Honorable Babaye Sa'id Wali a jihar Yobe tarayyar Najeriya kuma ya mana tsokaci a kai kamar haka.
4: Hakika wannan kiran da ya yi kira ne mai muhimmanci, kamar an zaburar da mutane ne su kula da yanayin irin na bangar siyasa. Ita harkar zaɓe ba harka ce ta ko a mutu ko a yi rai ba. Ko da ku nawa ne kuke nema, mutum ɗaya ne Allah zai baiwa, kuma sauran ya kamata su rungumi kaddara. Ina ma an ce siyasa ba da gaba ba. Yawanci kuma irin waɗannan da ake samun waɗansu fitintunan nan da can, ɗan bangar siyasa ne suke haddasa waɗannan, sannan akwai iyayen gidansu da suke ɗan ba su waɗansu 'yan ƙwayoyi da suke ta'ammali da su. Sai kaga an zo ana yi wa mutane nasar kunya a wurin zaɓe. Duka ya kamata a guje su, a kau da su lokacin zaɓe.
1: Madalla.
2: yayin da kusan a kowane mako ana iya a wayi gari da sabon farashin man fetur a Najeriya a jamhuriyar Niger ana fama da karanci da kuma tsadar sani a wasu jihohin kasar yayin da ake fama da gagarumar matsalar karancin gas da ake amfani da shi domin girki a wasu sassan jamhuriyar Kamaru Shin ko yaya wannan matsala ta karancin makamashi ke shafar rayuwar ku ta yau da kullum za ku iya bayyana ra'ayoyin ku ta hanyar amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-760-65-6641 ko kuma ku bar sakonni a shafinmu na Facebook
1: Muna da ku ra'ayoyin ku ga kuma shirinmu na gaba
5: Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na al'adun mu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci wanda zai mayar da hankali kan muhimmancin zurfafa bincike a duk fannoni gabanin hada aure shiri ne kamar da ku sani yake mayar da hankali kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa al'ada da sauransu Tumadalla Al'adun al'ummar Hausawa da mafi yawan al'ummomi da ke zaune a yankin arewacin Najeriya sun sahale wa iyaye gudanar da bincike kan yaro da ya nuna kai yana son ƴar su da aure kamar yadda shi ma bangaren ango kan yin bincike kan yanayin lafiya tarbiyya da nasabar yarinyar irin wannan bincike ya taimaka matuƙa wajen tantance masu neman aure tare da dakile waɗanda ke da matsaloli a fannin dabi'u rashin halayen ƙwarai da kuma matsala a fannin lafiya Duk da cewa an samu sauye-sauye a yanayin zamantakewar al'umma saboda tasirin zamananci amma har yanzu mutane da dama irin su Dr. Abdullahi Yalwa masani kan dabi'u na Adam na da fahimtar cewa yin bincike kafin aure yana da fa'ida sosai
6: al'adam mafi akasarin al'ummar wannan nahiya ta mu na Afirka shi aure al'amari ne na zamantakewa kuma irin ta dindindin abinda ba haushi ke ce mutu karaba wato takalmin kaza abin nufi anan mata kan auri miji ne da fata da zimma na azan na iya tsawon rayuwarsu sai Allah ya raba kuma haka miji yakan auri mace ce da fatar cewa za su zanna sai mutuwa ke rabawa sakamakon haka akwai al'adu a zamantakewa na al'umma ko al'ummu mabambanta waɗanda suke zaune a wannan nahiya kuma babba daga ciki shine hanyar da ake bi don tantance halayya na gari da ake tutiya da shi wanda shine ya zama babban abin da ake ganin in akwai shi sauran al'amari duk za su iya samun masauki daga cikin abinda ake yi shine al'adar nan ta bincike sakamakon haka ma wanda duk ya ga wanda yake so to sakamakon wannan a damuwa da dogon bincike saboda duk abinda ake so a sani game da ma'aurata kamar yana tafin hannun magabata ne iyaye ko kuma waɗanda ke kula da su a inda iyayen suka kaushe to haka nan in ya kasance tsakanin wasu waɗanda suke da dan nisa da juna to dole fari iyaye ke zuwa su nemi izinin neman ya wato iyayen miji kenan bayan an amince da wannan to gabanin wani tattaunawa yayi tsawo tsakanin su iyayen mata sukan yi kokari su binciki nasaba halayya da nagarta na shi wato yaron da ake nemawa aure
5: iyaye da dama da suka dade kan wannan al'ada ta yin bincike kafin aure na cewa sun ga amfanin tsarin domin ko ba komai yana ba su damar tantancewa da sanin waɗanda za su aure ƴar su Alhaji Muhammad Innuwa Bello da cijo mai shekaru sama da 70 da ya aurar da yaransa mata da maza masu yawa yayi bayani kan muhimmancin tsari na bincike kafin aure
7: ana fara tun daga gida in mace ne za a dakan nemi ƴa a ba danka sai ya ce tana da zaure zauren nan ku ba wani abu ne shine tana da iyaye tsayayyu wanda za su iya mata fada za su ja kunnanta in ta yi wani abin da ba daidai ba sun tsawatar mata za ta ji kuma yaya ma halin uwayensu uwa take da uban uban mijin hajiya ne hajiyar ta mallake shi ko kuma a'a mai gidan yana da absolute mallaka akan iyalansa kaga na daya kenan to in kuma an dawo ta fannin iyaye kamar misalin kai ne zaka aurar da yarka to shi kuma sai ka bincika halin dan nagari ne yana shaye-shaye yana kula da addini yana da sana'a iyayensa suke yana kyautata musu yana jin maganar iyaye in ta baci in ka ji kai karan sabon iyayen da su masa magana zai saurare su waɗannan na kaɗan daga cikin farkon bincike na halin bil adama kafin ma a zo bincike na halin lafiya yanzu dai alhamdulillahi kusan dai ni dan ce a jihar Bauchi ta zama ma doka kafin ai aure sai an ji an yi gwaji gwajin nan na genotype ne gwajin nan na sida ne gwajin nan na ciki ne gwajin nan na wani irin lissafin lafiya ne duk a sani domin ɗaya daga cikin abin da yake kawo mutuwan aure nan take shine ka je ka auro mace baka san lafiyarta ba kana zuwa ta ida ba yi test na ciki ba kawai wata uku ta aiho kai ka sani ba danka bane ko ba yarka bane to haka kai ma da ai bincike a kanka kai ma kana da lafiya kwana biyu kai ba lafiya yarinyanka ba lafiya uwa kwance da kwance an samu matsala
5: Shirin Al'adunmu na Gado ake saurare daga nan sashen Hausan Radio Faransa International RFI. A shekarun baya can babu yawaitar cutuka da a wannan zamani suka zamo alaƙaƙai ga al'umma. Kamar irin su cutar AIDS ko SIDA, ciwon hanta, matsalar bambancin ƙwayoyin halitta da cutar sikila da makamantansu. Wannan dalili ne ya tilasta rungumar tsarin al'adar bincike gabanin aure domin gudun abin da zai je ya dawo bayan an yi auren kamar yadda wannan matashiya Amina Abubakar ta ba da misali abin da ya faru da wata kawarta sakamakon rashin bincike.
8: To da wani lokacin zaka ga namiji ne ya zo ana ganin cewa yana da kuɗi. So wasu iyayen za su ce bari su yi wannan opportunity din su yi sauran auren da yarinyansu. So ni akwai ma wanda na sani wacce victim ne a irin wannan abun an yi aure ba tare da zurfafa wani bincike ba aka zo aka ce aka kawo results na asibiti suka je suka yi results din na ƙarya hakan nan to da aka zo aka yi irin ba a yi wani bincike ba aka zo aka yi aure so duka auren a yanzu watan shi uku bai wani dade ba so mutumin ya sake ta yanzu haka tana gida har tana da HIV
5: ga wannan bayanin da kika yi Ya aka gano cewa binciken na ƙarya ne?
8: Daga baya an gane takardar ƙarya ne saboda an je wannan asibitin da aka yi binciken bayan an je asibitin aka gano na ƙarya ne. So wanda ta yi musu ma wannan abin daga ƙarshe an kore ta a asibitin.
5: Wace shawara zaki bayar wa mata da ma iyaye ga baki daya?
8: Su daina rashin ma'aure su tsaya sannan su duba sosai saboda aka ce so irin gwarar ka dade daga je ka auri mijin da bai dace ba wasu da yawa suna kokarin saurin yin aure ne dan sun ga wasu kawayensu ko kuma ƴan uwansu sun irin za su ta tunanin ai wani ta yi aure ni ban yi ba gwarar su tsaya sannan tsarin Allah ya kawo musu nagari iyaye kuma shawaran da zan ba su shine su zurfafa bincike kafin su ba da ƴaƴansu
5: shi ma dai Shamsuddin Musa masharanci ne kan al'adun gargajiya gudanar da bincike kafin aure gagarumin mataki ne da kan taimaka wajen rage mace-macen aure saboda kowa ya aminta da kowa
9: bincike yana taimakawa wajen rage hatsaniya da matsaloli ta bangaren lafiya ta hanyar bincike ne za a gano shi yaro ko yarinyar lafiyar su karo ta hanyar bincike za a gano danginsa ba su da wani matsala za a iya ba su aure ko kuma za a iya hanawa sannan a hanyar bincike ne kada za a iya gano me sana'ar namiji ne sannan yaya halin yarinyar idan mace ce
5: rashin yin haka wace illa yake haifar bayan an yi auren
9: illa wanda muna ganinta ba illa bace shine lokacin iyaye da kakanni an sha aure babu gwajin ma wasu gwaje-gwaje na likitoci wanda kadan daga ciki shine wato gwaji na genotype na yanayin jinin mutum da ake samu lokacin da da dama zaka ga yanzu wani yana fama yaransa uku ko hudu ciwon suna da sikila duk da ciwon kaddara ne to amma da a ce Allah ya bada iko an samu wancan ilimin a baya an yi bincike
5: ku za iya cewa hakan ya taimaka wa ma'aurata
9: gaskiya abu ne mai kyau misali kamar yanzu ni sai a ce akwai dan gidan yayana ko a ce akwai dan gidan kanwata ai bana bukatar bincike in su ma yune ni ma maye so bana bukatar na san komai, sannan yaron dama dana ne, yarinyar ma yata ce. So alabashi koda bai da sana'a, Allah ya huwace mun sai mun bashi sana'a. In ka tuna a lokacin da aure ake wanda ake kira haɗin gida,
5: to sai dai kuma wannan al'ada ta yin bincike ta fara gushewa a tsakanin wasu al'ummomi, duk da cewa tana taka rawar gani wajen sanya gamsuwa a zukatan ma'aurata tare da kawar da zarge-zarge kan tarbiyya da biyu da sauransu tsakanin ma'auratan tun kafin a yi aure. To duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado, a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado, sai an jima.
1: Madalla da fatan an ji daɗin wannan shiri, sai kuma mu

0: 8 daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro, barkamu da hantsi ga kanin labaran. Yan bindiga sun kashe mutane fiye da 100 a hare-haren da suka kai ƙarshen mako a jihohin Zamfara da Neja. Al'ummar kamar na fama da ƙarancin iskar gas bayan dakatar da babban kamfanin da ke samar da gas na girki. Papa Roma Leo ya kammala ziyarar aiki ta kwanaki huɗu a Faransa, inda ya kira da haɗin kan nahiyar Turai. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya, wasu rahotanni sun bayyana yadda 'yan ta'adda suka yi karkuwa da mutane sama da 100 a cikin makonni biyu cikin yankunan jihohin Zamfara da kuma Neja. Kididdiga ta nuna cewa mafi yawan mutanen da aka yi karkuwa da su mata ne da ƙananan yara, sai kuma manoma da aka kwashe a jihar Neja. Rukayya Abakabara na ɗauke da cigaban labarin.
2: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi ke cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen daƙile matsalar da kullum ke ƙaruwa. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa a yankin Yargada na jihar Zamfara, maharar sun yi garkuwa da mata sama da 40. Yahaya Monito, yar tasha, wani mazaunin yankin, ya shaida mana cewa har yanzu matan suna nan hannun 'yan bindiga a cikin garin Magama.
3: Yanzu haka maganan gada muke rike farao na cikin garin Magama tare da waɗannan mutanen da ba a cewa ga adadin su.
2: Wato basu mai nisa da su ba kenan.
3: To ai nan suka kwana da su, suna yanka tumaki, matan da suka dauka tare da waɗannan mutane suna dafa musu abinci suna.
2: Haka wannan mummunan yanayi ya kasance a yankin Rimi na karamar hukumar Mariga ta jihar Neja, inda anan ma 'yan bindiga suka farwa wasu mata manoma lokacin da suke bakin aiki a gonakinsu tare da garkuwa da guda 47. Wani mazaunin yankin, dan malamai Mariga, ya shaida mana halin da matan ke ciki yanzu haka.
3: Babu wani labari dangane da kiran wayan su, sakamakon akwai wasu daga cikin ma'aikata musamman 'yan vigilante da suka dan bi su. To ke san a yanzu ba su da nutsuwan da kila su kai suka kai haɗin da har yanzu amma akwai wani labari wanda yake zuwa da manazar su ma'aikatan da suka bi su, an ce wai sun kai wajen da suke sai dai muna a kan tattara bayanai ne mu ji menene ke tafiya tsayi.
2: Ko da yake gwamnati na ci gaba da ikirarin shawo kan wannan matsala, amma har yanzu mazauna yankunan na ci gaba da ganin ibtila'i a hannun 'yan bindigar. Rukayya Abakabara, Arafai Hausa.
0: To akalla mutane 7 suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a wani sabon rikici da ya barke can a jihar Taraba, inda yanzu haka mutane fiye da 1000 guda suka rasa matsugunansu. Lamarin wanda ya faru a yankin Gereji na karamar hukumar Saudamna ta jihar Taraba. Bayanai sun ce kabilu biyu ne suka barke da fadan wanda ya kai ga kona gidaje 340 baya ga kashe dabbobi da yawansu ya kai 186. A jamhuriyar Kamaru, an ɗauki sama da mako ɗaya ana fama da ƙarancin makamashin dafa abinci na iskar gas, biyu bayan dakatar da babban kamfanin SCTM da ke samar da mafi yawan makamashi a ƙasar sakamakon bashi da ya yi yawa a kansa, kamar yadda za ku ji a rahoton Rawanu Usman Shehu.
4: Karancin iskar gas na dafa abinci na ci gaba da shafar dubban 'yan kasar bayan kwashe sama da mako ɗaya. Wasu da na tattauna da su a Marwa da Gaundere sun shaida min yadda matsalar ke shafar su.
5: Gawan shi ba samu yake ba, sannan kuma shi kansa ya yi tsada.
6: Kara Muhammadu Buhari, gaskiya muna shan wahala game da maganan gas. Bugu da ƙari kuma gawayi ma ya zama wani adda, gawayin dala 20 zai yi ma amfani da yawa, amma a hali yanzu babu na 20.
4: Irin Jana Marcel ɗaya daga cikin masu sai da iskar gas a kasuwannin kasar ta ce,
7: matsalar da muke fuskanta shine dakatar da kamfanin STM, don shine yake samar da kaso 45 na gas din da muke sayarwa.
4: Ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke kula da samar da gas din da ya nemi na sakai sunansa.
8: Anan kamar tun da tunara ta konin nan ba ma ta ci gas zuwa yake da kasan waje ta jirgin ruwa. Sai dai matsala wajen masu rabawan ne, wato su wanda suke sayarwa a cikin gari, wato kamar su STM da aka dakatar da su tsara kashi kamar 30 sun mamaye kasuwan Cameroon din, ko ta ina za ka same su. Duk a fi santar nan ma ita ce take ba da gas kan an dakatar da su saboda suna da kuɗi a kansu da yawa.
4: Karancin iskar gas din na dafa abinci na ci gaba da haifar da karuwar farashin gawayi, wani abin da ke ƙara jefa rayuwar magidanta cikin wani yanayi. Rilwan Shehu Usman, Garwa RFI.
0: To shugaban Ghana Jan Dramani Mahama ya bayyana wasu daga cikin dalilan da suka sa kasar ta jinye daga shirin kiwon lafiya da Amurka ta gabatar mata kamar dai sauran kasashen duniya masu tasowa inda ya bayyana shirin a matsayin kaskanci a wahalar na dauke da karin bayani.
9: Shugaba Jan Dramani wanda ke gabatar da jawabi a wata tattaunawa da ta gudana a gefen taron babban zarrar Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York ya ce bayan nazari ya fahimci cewa amincewa da wannan shiri zai iya zama babbar barazana ga makomar kasar Ghana. A ƙarƙashin wannan shiri dai Amurka ta tsara baiwa Ghana dala miliyan 100 to amma ala dole sai mahukuntan birnin Accra sun tattara ilahirin bayanan kiwon lafiya na al'ummar kasar tare da miƙawa Amurka kuma a game da wannan sharadi ne aka samu sabani tsakanin bangarori din biyu. A cewar Dramani Mahama tabbas sun karbi daftarin shirin daga Amurka amma kamar yadda aka sani Ghana kasa ce mai yanci kuma ta demokradiya inda ya ci gaba da cewa bayan sun karbi shirin a rubuce ne sai ma'aikatar lafiya ta gabatar da shi gaban taron majalisar ministoci to amma daga karshe suka fahimci cewa akwai kurakurai. Amurka dai ta bayyana shirin a matsayin wanda zai mai gurbin tallafin kudade da take baiwa kasashe masu tasowa karkashin hukumar nan ta yi said kuma tuni wasu kasashen Afrika da dama suka amince da shi duk da irin adawar da yake fuskanta daga wasu masu fafutuka.
0: Ta ministan harkokin waje na Afirka ta Kudu Ronald Lamola ya mayar da martani ga zargin da Najeriya ke yi cewa kasar sa tana rura gutar fitinar kamar baki. A cikin wani martani Lamola ya bayyana cewa Najeriya ta yi kuskuren fassara laifukan da ke faruwa a wasu yankuna da kuma dokokin tabbatar da shige da fice a matsayin kiyayya inda ya gargadin cewa zargin gama gari yana barazana ga hadin kan yan uwan juna na Afirka da aka gina tsawon shekaru da dama ga fassara kadan.
10: But there is another reality.
11: Amma ko ta gaskiya a cikin al'ummar Afirka ta Kudu inda aka samu wasu ƴan Najeriya da suka aikata laifi a Afirka ta Kudu kuma aka gurfanar da su gaban kuliya har aka yanke musu hukunci ta wajen tura su zaman kasu sakamakon samun su da laifi akan laifukan da ake zargin su da aikatawa. Amma zargin ilahirin Afirka ta Kudu da Najeriya ke yi da aikata kisa mai nasaba da kyamar baki wani abin takaici ne. Ba zai yiwu gwamnatin Najeriya ta yanke hukunci cewa duk wani abin da ya shafi ɗan Najeriya ko kisan duk wani ɗan Najeriya ya auku ne akan kiyayya ko kyamar baki. Shi yasa muka ce ba daidai bane. Dole a gudanar da bincike kamar yadda ya kamata. A kuma bi ka'idojin da aka gindaya.
0: Fassarar kalamar Ronald Lamola. Sudan ta musanta zargin da ke nuna cewa tana daukar nauyi ko kuma taimakawa mayakan ƴan tawayen Tigray da ke yaki da gwamnatin Habasha inda gwamnatin sojan ta Khartoum ke cewa babu hujja ko guda game da wannan zargi. Hasalima Addis Ababa na son amfani da sabanin da ke tsakanin su ne wajen shafa musu kashin kaji. Jagoran ɗariƙar Katolika na duniya Papa Romelio na 14 ya kammala ziyarar aiki ta kwanaki hudu da ya kai Faransa, ziyarar da ya amfani da ita wajen kira ga nahiyar Turai kan tarungumar da daddiyar al'ada da addinin ta na Kiristanci wajen samar da zaman lafiya da kauda duk wata barazana da ka iya jefa su a yaki. Michael Kudisan na dauke da ƙarin bayani.
11: Papa Romelio na 14 ya yi gargadin cewa dangantaka tsakanin kasashe na ci gaba da ginuwa akan ginshiki mara armashi inda mutane yake tinkaho da karerai da yaudara. Yana mai bukatar Turai ta taimaka wajen dakile hakan domin tabbatar da girmama juna a dangantaka tsakanin kasashen. Leo wanda ya bayyana haka a jawabin da ya gabatar a birnin Metz mai iyaka da Jamus a arewa maso gabashin Faransa bai kama sunan wani shugaba daga cikin jagororin duniya ba, amma ya bukaci a kawo karshen rikicin Turai, lamarin da ke nuni a fili ga yakin Rasha da Ukraine wanda yanzu haka ke cikin shekara ta biyar kuma baya nuna alamun lafawa. A safiyar wannan rana ta Litinin, shugaban ɗarikar ta Katolika wanda ke da matukar sha'awa a fannin zirga-zirgar jiragen sama ya kwashe rabin sa'a a cikin sashin matukin jirgi na kamfanin Air France wanda ya tashi da shi zuwa birnin a mataki na ƙarshe na tafiyarsa ta wa'azi. Kamar yadda kamfanin Air France ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa, akwai alaka na kusa tsakanin birnin Metz da Robert Schuman, mutumin da ake ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar tarayyar Turai kuma an binne shi ne a wani wuri a wajen birnin.
0: Da Donald Trump na Amurka ya yi watsi da rahoton da ke cewa shi da kansa ya miƙa wa Iran tayin sassauta mata takunkuman da ke kanta don samun damar hawa teburin sulhu a kokarin kawo ƙarshen yakin da ke tsakaninsu, inda a wani sako da ya wallafa ya kira rahoton da zallar ƙarya. Rahoton ya ce Trump ya yi wa Iran alƙawarin sassauta mata takunkumai baya ga sakar mata wani bangare na kuɗaɗen da ƙasashe suka rike mata don samun damar sake hawa teburin tattaunawar. Sauraron labaran daga nan sashen Hausa na RFI. Takin labarin wasanni kenan, ga kuma kamin sala ya sake dawowa. Barka da isowa.
12: To barka ka dai Azima. Na'am, to ajiya dai Faransa ta kara samun nasara a wasan da suka buga tsakanin su da Belgium a gasar UEFA Nations League da ake fafata a nahiyar Turai. Wannan ita ce dai nasara ta biyu a jere da sabon mai horza ita ta Togar. Na'am, ta Faransa Zinedine Zidane ke samu. Idan ba a manta ba, ya buga wasansa na farko a ranar Juma'a ne a matsayin kocin ita ta Togar ta kasar Faransa, inda kuma ya samu nasara kan Turkiya da ci 4-1. Sannan kuma a jiya ya samu nasara da ci 1 mai ban haushi akan Belgium. Wasan na jiya dai wankin hula su kai Faransa dare domin sai a mintuna na 88 ne dan wasan gabanta wato Mikel Olise ya samu nasarar jefa mata kwallo bayan da aka sako shi a wannan wasa.
0: Da za a iya cewa dama wasan na jiya shine babban wasa, lura da cewa Turkiya ba tsarar Faransa bace a fagen kwallo.
12: To da wannan nasara yanzu haka Faransa ita ke jagorantar rukunin su na A a tsagin A tsagi na daya, rukunin A a tsagi na daya da maki 6 bayan da ta samu nasara a wasanni biyu. Sai ita Belgium din da ke biye mata a mataki na biyu da maki 3, yayin da Italia take a na 3, ita kuma Turkiya ba ta yi nasara a kowasa guda ba kenan. To Azima, idan muka koma shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya ce kofar su a bude take kan yiwuwar ƙarin kuɗaɗen masu yawa ga kasashe mambobin ita hukumar su 211 da ake shirin tattauna batun ƙarin kuɗaɗen a taron kwamitin gudanarwar hukumar FIFA da za a yi a ranar 15 ga wata mai kamawa. A cikin wata wasiƙa da aka aikewa shugabannin hukumar kwallon ƙafa na nahiyoyi 6 da ke ƙarƙashin ita hukumar ta FIFA a jihar Litinin, Infantino ya bayyana cewa zai goyi bayan samar da ƙarin kuɗaɗen daidai gwargwadon ikonsa. Sai dai ya ce ba a yanzu babu wani adadi na kuɗi da aka amince da shi a matsayin wanda za a ƙara musu. To dama shi dai Infantino tun bayan da ya buƙaci sai da hannun jarin gasar lashe kofin duniya fuskanci suka kausa, inda ma wasu suke ta kirayen yin murabus. Wannan hakan ya sanya ya zaburar da shi. To a ranar 18 ga wannan wata da muke ciki, akwai shugabannin hukumar kwallon kafan Turai da kuma na tsakiya da arewacin wato Amurka sun buƙaci shi Infantino a riƙa ba hukumomin kula da kwallon kafa na kowace ƙasa kuɗin da ya kai $10 million a cikin shekaru 4 daga shekarar 2027 da zamu shiga zuwa shekarar 2030. To ya ce da ya amince da haka, a shirye yake ya bada wancan kuɗaɗe, amma dai ba a tantance adadin abin da ake buƙata za a bada ba.
0: An ga shi da ka misali
13: RFI.
0: Sai kuma dadalin siyasar Najeriya.
14: Masu sauraro, barka da wannan safiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi ɗaukar hankali. Rashin sakewa hukumar zaɓe INEC ragowar kuɗin da suka rage daga cikin kasafin kuɗin da ta gabatar, wanda suka haura naira $371 billion, na barazana kan shirye-shiryen gudanar da zaɓen shekarar 2027. INEC dai ta fitar da kasafin kuɗi na naira $873.78 billion domin gudanar da babban zaɓen shekarar 2027, kuma tuni gwamnatin tarayya ta sakar mata kimanin naira $500 million a watan Yuni. Sai dai hukumar na buƙatar ragowar naira $371 billion domin kammala shirye-shiryen yadda za a gudanar da ayyukan zaɓen a Najeriya. Sai kuma labarin yadda gwamnan jihar Kano a tarayyar Najeriya, Alhaji Abba Kabir Yusuf, ya ƙaddamar da motoci 50 da Chief Ewezede Ekpemupolo da aka fi sani da Tompolo daga yankin Niger Delta, ya ba da su kyauta domin tallafawa harkokin yakin zaben jam'iyyar APC da kuma yadda za a zabi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. A wani bangaren kuwa babban kotun tarayya ne da ke babban birnin tarayya Abuja ta dage sauraron karan tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da jam'iyyar ADC suka shiga kan shugaba Bola Ahmed Tinubu da APC don yi wa karar kuskurima zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai kamawa. Bari mu karkare da batun labarin ziyarce-ziyarcen da shugaban hukumar zabe INEC mai zaman kanta a Najeriya ke yi, Professor George Amufuta, inda ya shawarci jam'iyyun siyasa da 'yan takara da kuma magoya bayansu su guji duk wani abun da zai jawo ta da zaune tsaye lokacin gudanar da yakin neman zaben shekarar 2027. Amufuta ya yi wannan kira ne lokacin da ya ziyarci fadar mai martaba sarkin Zazzau Abbasada Ahmed Nuhu Bamalli ranar Lahadi a shirinsa na ziyarce-ziyarcen sassan kasar nan don faɗakar da al'umma da zummar ganin an gudanar da zaben cikin zaman lafiya. Honorable Babaye Sa'id Wali a jihar Yobin tarayyar Najeriya kuma ya mana tsokaci a kai kamar haka.
13: Hakika wannan kiran da ya yi kira ne mai muhimmanci. Kamar an zaburar da mutane ne su kula da yanayi irin na bangar siyasa, ita harkar zaɓe ba harka ce ta ko a mutu ko a yi rai ba. Ko da ku nawa ne kuke nema, mutum ɗaya ne Allah zai baiwa, kuma sauran ya kamata su rungumi kaddara. Ina ma an ce siyasa ba da gaba ba. Yawanci kuma irin waɗannan da ake samun waɗansu fitintunu nan da can, ɗan bangar siyasa ne suke haddasa waɗannan, sannan akwai iyayen gidansu da suke ɗan ba su waɗansu ƴan ƙwaye da suke ta'ammali da su. Sai kaga an zo ana yi wa mutane nasar kunya a wurin zaɓe. Duka ya kamata a guje su, a kauda su lokacin zaɓe.
2: Yayin da kusan a kowane mako ana iya a wayi gari da sabon farashin man fetur a Najeriya, a jamhuriyar Nijar ana fama da karanci da kuma tsadar sani a wasu jihohin kasar, yayin da ake fama da gagarumar matsalar karancin gas da ake amfani da shi domin girki a wasu sassan jamhuriyar Kamaru. Shin ko yaya wannan matsala ta karancin makamashi ke shafar rayuwarku ta yau da kullum? Za ku iya bayyana ra'ayoyinku ta hanyar amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-7636-6641 ko kuma ku bar saƙonni a shafinmu na Facebook.
0: Muna da kun ra'ayoyinku ga kuma shirinmu na gaba.
15: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na al'adun mu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, wanda zai mayar da hankali kan muhimmancin zurfafa bincike a duk fannoni gabanin hada aure. Shiri ne kamar da ku sani yake mayar da hankali kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, al'ada da dai sauransu. Tumadilla al'adun al'ummar Hausawa da mafi yawan al'ummomi da ke zaune a yankin arewacin Najeriya sun sa halewa iyaye gudanar da bincike kan yaro da ya nuna kai yana son yarsu da aure, kamar yadda shi ma bangaren ango kan yin bincike kan yanayin lafiya, tarbiyya da nasabar yarinyar. Irin wannan bincike ya taimaka matuƙa wajen tantance masu neman aure tare da dakile waɗanda ke da matsaloli a fannin ɗabi'u, rashin halayen ƙwarai da kuma matsala a fannin lafiya. Duk da cewa an samu sauye-sauye a yanayin zamantakewar al'umma saboda tasirin zamananci, amma har yanzu mutane da dama irin su Dr. Abdullahi Yalwa, masani kan ɗabi'u na Adam, na da fahimtar cewa yin bincike kafin aure yana da fa'ida sosai.
16: Al'adam mafi akasarin al'ummar wannan nahiya tamu na Afirka, shi aure al'amari ne na zamantakewa kuma irin ta dindindin abinda Bahaushe ke ce mutuka raba, wato takalmin kaza. Abin nufi a nan, mata kan auri miji ne da fata da zimma na azan na iya tsawon rayuwarsu sai Allah ya raba, kuma haka miji yakan auri mace ce da fatar cewa za su zanna sai mutuwa ke rabawa. Sakamakon haka akwai al'adu a zamantakewa na al'umma ko ko al'ummu mabambanta waɗanda suke zaune a wannan nahiya. Kuma babba daga ciki shine hanyar da ake bi don tantance halayya na gari da ake tutiya da shi, wanda shine ya zama babban abin da ake ganin in akwai shi sauran al'amari duk za su iya samun masauki. Daga cikin abin da ake yi shine al'adar nan ta bincike, sakamakon haka ma wanda duk ya ga wanda yake so, to sakamakon wannan ba a damuwa da dogon bincike, saboda duk abin da ake so a sani game da ma'aurata kamar yana tafin hannun magabata ne, iyaye ko kuma waɗanda ke kula da su a inda iyayen suka kaushe. To haka nan in ya kasance tsakanin wasu waɗanda suke da ɗan nisa da juna, to dole fari iyaye ke zuwa su nemi izinin neman ya, wato iyayen miji kenan. Bayan an amince da wannan, to gabanin wani tattaunawa ya tsawo tsakanin su, iyayen mata sukan yi kokari su binciki nasaba, halayya da nagarta na shi wato yaron da ake nemawa aure.
15: Iyaye da dama da suka daɗe kan wannan al'ada ta yin bincike kafin aure na cewa sun ga amfanin tsarin, domin ko ba komai yana ba su damar tantancewa da sanin waɗanda za su aure 'yarsu. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, dattijo mai shekaru sama da 70 da ya aurar da yaransa mata da maza masu yawa, ya yi bayani kan muhimmancin tsari na bincike kafin aure.
17: Ana farawa tun daga gida. In mace ne za a daka nemi ɗa a ba ɗanka, sai ya ce tana da zaure. Zauren nan ku ba wani abu ne, shine tana da iyaye tsayayyu wanda za su iya mata faɗa, da su ja kunnanta in ta yi wani abin da ba daidai ba, sun tsawatar mata za ta ji. Kuma yaya ma halin uwayensu, uwa take da uban, uban mijin hajiya ne, hajiyar ta mallake shi, ko kuma a'a mai gidan yana da absolute mallaka akan iyalansa, kaga na ɗaya kenan. To in kuma an dawo ta fannin iyaye, kamar misalin kai ne zaka aurar da yarka, to shi kuma sai ka bincika halin ɗan na gari ne, yana shaye-shaye, yana kula da addini, yana da sana'a, iyayensa suke, yana kyautata musu, yana jin maganan iyaye. In ta ɓaci in ka ji kai ƙaransa bin iyayen da su masa magana zai saurare su. Waɗannan na kaɗan daga cikin farkon bincike na halin bil'adama. Kafin ma a zo bincike na halin lafiya, yanzu dai alhamdulillahi kusan dai ni dan ce a jihar Bauchi ta zama ma doka, kafin a yi aure sai an je an yi gwaji. Gwajin nan na genotype ne, gwajin nan na sida ne, gwajin nan na ciki ne, gwajin nan na wani irin rashin lafiya ne, duk a sani. Domin ɗaya daga cikin abin da yake kawo mutuwan aure nan take shi ne, ka je ka auro mace baka san lafiyanta ba, kana zuwa wata kila ba yi test na ciki ba, kawai wata uku ta aiho, kai ka sani ba ɗanka ba ne ko ba ƴarka ba ne. To haka kai ma da a yi bincike a kanka, kai ma kana da lafiya? Kwana biyu kai ba lafiya, yarinyanka ba lafiya, uwa kwance ɗa kwance, an samu matsala.
15: Shirin Al'adunmu na Gado ake saurare daga nan sashen Hausan Radio Faransa International RFI. A shekarun baya can babu yawaitar cutuka da a wannan zamani suka zamo alaƙa ga al'umma, kamar irin su cutar AIDS ko sida, ciwon hanta, matsalar bambancin ƙwayoyin halitta da cutar sikila da makamantansu. Wannan dalili ne ya tilasta rungumar tsarin al'adar bincike gabanin aure, domin gudun abin da zai je ya dawo bayan an yi auren, kamar yadda wannan matashiya Amina Abubakar ta ba da misali abin da ya faru da wata ƙawarta sakamakon rashin bincike.
18: To da wani lokacin zaka ga namiji ne ya zo ana ganin cewa yana da kuɗi, so wasu iyayen za su ce bar su using wannan opportunity din su yi sauran auren da yarinyansu. So ni akwai ma wanda na sani wacce victim ne a irin wannan abun. An yi aure ba tare da zurfafa wani bincike ba, aka zo aka ce aka kawo results na asibiti, suka je suka yi results din na ƙarya hakan nan. To da aka zo aka yi irin ba a yi wani bincike ba, aka zo aka yi aure. So duka auren a yanzu watan shi uku bai wani daɗi ba, So mutumin ya sake ta yanzu haka tana gida har tana da HIV.
15: Ga wannan bayani da kika yi, ya aka gano cewa binciken na ƙarya ne?
18: Daga baya an gane takardan ƙarya ne saboda an je wannan asibitin da aka yi binciken. Bayan an je asibitin aka gano na ƙarya ne. So wanda ta yi musu ma wannan abin daga ƙarshe an kore ta asibitin.
15: Wace shawara zaki bai wa mata da ma iyaye gabaki daya?
18: Su daina rashin ma'aure, su tsaya sannan su duba sosai saboda aka ce so irin gwara ka daɗe daga je ka auri mijin da bai dace ba. Wasu da yawa suna ƙoƙarin saurin yin aure ne don sun ga wasu ƙawayensu ko kuma ƴan uwansu sun irin za su ta tunanin ai wane ta yi aure ni ban yi ba. Gwara su tsaya sannan tsarin Allah ya kawo musu nagari. Iyaye kuma shawaran da zan ba su shi ne su zurfafa bincike kafin su ba da ƴaƴansu.
15: Shi ma dai Shamsuddin Musa masharanci ne kan al'adun gargajiya. Gudanar da bincike kafin aure gagarumin mataki ne da kan taimaka wajen rage mace-macen aure saboda kowa ya aminta da kowa.
19: Bincike yana taimakawa wajen rage hatsaniya da matsaloli ta ɓangaren lafiya. Ta hanyar bincike ne za a gano shi yaro ko yarinyar lafiyarsu ƙarau. Ta hanyar bincike ne za a gano danginsa ba su da wani matsala za a iya ba su aure ko kuma za a iya hanawa. Sannan a hanyar bincike ne kaɗai za a iya gano me ye sana'ar ɗin namiji ne, sannan yaya halin yarinyar idan mace ce.
15: Rashin yin haka wace illa yake haifar bayan an yi auren?
19: Illa wadda muna ganinta ba illa bace shi ne lokacin iyaye da kakanni an sha aure babu gwajin ma wasu gwaje-gwaje na likitoci wadda kaɗan daga ciki shi ne wato gwaji na genotype na yanayin jinin mutum da ake samu. Lokacin da dama za ka ga yanzu wani yana fama yaransa uku ko huɗu ciwon suna da sikila duk da ciwon kaddara ne. To amma da a ce Allah ya ba da iko an samu wancan ilimin a baya an yi bincike.
15: Ku za a iya cewa hakan ya taimaka wa ma'aurata?
19: Gaskiya abu ne mai kyau. Misali kamar yanzu ni sai a ce akwai ɗan gidan yayana ko a ce akwai ɗan gidan ƙanwata ai bana buƙatar na yi bincike. In su ma yu ne ni ma maye ne. So bana buƙatar na san komai. Sannan yaron dama ɗana ne yarinyar ma ƴata ce. So alabashi ko da bai da sana'a Allah ya huwace mun sai in ba shi sana'a. In ka tuna a lokacin da aure ake wanda ake kira haɗin gida.
15: To sai dai kuma wannan al'ada ta yin bincike ta fara gushewa a tsakanin wasu al'ummomi duk da cewa tana taka rawar gani wajen sanya gamsuwa a zukatan ma'aurata tare da kawar da zarge-zarge kan tarbiyya da biyu da sauransu tsakanin ma'auratan tun kafin a yi aure. To duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an jima.
0: Madalla da fatan an ci daɗin wannan shiri sai kuma mu

To zamu faro shirin nishadin na wannan rana da hukuncin kotun daukaka kara a Iran wadda ta tabbatar da hukuncin bulala 74 da aka yanke wa shahararriyar mawaƙiya Farastu Ahmadi bayan da ta yi waka ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda lauyoyinta suka bayyana. Ahmadi mai shekaru 29 ta yi waka ne cikin wata riga marar hannu yayin wani wasan kwaikwayo da aka watsa kai tsaye a shafin ta na YouTube a watan Disamba 2024. Dokokin Iran sun haramta wa mata yin wasan kwaikwayo a bainar jama'a sannan sun tilasta musu sanya hijabi da tufafin da suka dace da dokokin kasar. Hukumomin shari'ar Iran sun fara gudanar da bincike kan mawaƙiyar bayan bidiyon ya bazu sosai inda ya samu miliyoyin ƴan kallo. A watan Yunin da ya gabata, wata kotun hukunta laifuka a birnin Qom ta samu Ahmadi da wasu mutane 8 daga cikin tawagar mawaka da ma'aikatanta da laifi. An same su da laifukan da suka hadar da abin da kotun ta kira bata tarbiyar jama'a ta hanyar wallafa abubuwan da suka bayyana a matsayin rashin tarbiyya. Baya ga hukuncin bulala 74, kotun ta kuma hana watsa waƙe-waƙe da shirye-shiryen su a kafafen sada zumunta har na tsawon shekaru 2. A yanzu dai abin da ya rage wa Ahmadi shine daukar ƙara zuwa kotun koli ko kuma karɓar bulalar ta 74.

To zamu faro shirin nishadin na wannan rana da hukuncin kotun daukaka kara a Iran wadda ta tabbatar da hukuncin bulala 74 da aka yanke wa shahararriyar mawaƙiya Farastu Ahmadi bayan da ta yi waka ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda lauyoyinta suka bayyana. Ahmadi mai shekaru 29 ta yi waka ne cikin wata riga marar hannu yayin wani wasan kwaikwayo da aka watsa kai tsaye a shafinta na YouTube a watan Disamba 2024. Dokokin Iran sun haramta wa mata yin wasan kwaikwayo a bainar jama'a sannan sun tilasta musu sanya hijabi da tufafin da suka dace da dokokin kasar. Hukumomin shari'ar Iran sun fara gudanar da bincike kan mawaƙiyar bayan bidiyon ya bazu sosai inda ya samu miliyoyin ƴan kallo. A watan Yunin da ya gabata, wata kotun hukunta laifuka a birnin Qum ta samu Ahmadi da wasu mutane 8 daga cikin tawagar mawaka da ma'aikatanta da laifi. An same su da laifukan da suka hadar da abin da kotun ta kira bata tarbiyar jama'a ta hanyar wallafa abubuwan da suka bayyana a matsayin rashin tarbiyya. Baya ga hukuncin bulala 74, kotun ta kuma hana watsa waƙe-waƙe da shirye-shiryen su a kafafen sada zumunta har na tsawon shekaru 2. A yanzu dai abin da ya rage wa Ahmadi shine daukar ƙara zuwa kotun koli. Kuma karɓar bulalar ta 74.

To zamu faro shirin nishadin na wannan rana da hukuncin kotun daukaka kara a Iran wadda ta tabbatar da hukuncin bulala 74 da aka yanke wa shahararriyar mawaƙiya Farastu Ahmadi bayan da ta yi waka ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda lauyoyinta suka bayyana. Ahmadi mai shekaru 29 ta yi waka ne cikin wata riga marar hannu yayin wani wasan kwaikwayo da aka watsa kai tsaye a shafinta na YouTube a watan Disamba 2024. Dokokin Iran sun haramta wa mata yin wasan kwaikwayo a bainar jama'a sannan sun tilasta musu sanya hijabi da tufafin da suka dace da dokokin kasar. Hukumomin shari'ar Iran sun fara gudanar da bincike kan mawaƙiyar bayan bidiyon ya bazu sosai inda ya samu miliyoyin ƴan kallo. A watan Yunin da ya gabata, wata kotun hukunta laifuka a birnin Qom ta samu Ahmadi da wasu mutane 8 daga cikin tawagar mawaka da ma'aikatanta da laifi. An same su da laifukan da suka hadar da abin da kotun ta kira bata tarbiyar jama'a ta hanyar wallafa abubuwan da suka bayyana a matsayin rashin tarbiyya. Baya ga hukuncin bulala 74, kotun ta kuma hana watsa waƙe-waƙe da shirye-shiryen su a kafafen sada zumunta har na tsawon shekaru 2. A yanzu dai abin da ya rage wa Ahmadi shine daukar ƙara zuwa kotun koli ko kuma karɓar bulalar ta 74.

0: cewa tana iya bakin kokarinta domin daidaitawa da kungiyar motocin sufurin don ganin cewar an yi an samu maslaha kan wannan al'amarin wanda tuni yake ci gaba da haifar da rudani ga al'ummar kasar. Abdalla Shamun Bako, Akra, RFI.
1: RFI. Sai shirinmu na rayuwata.
2: Rayuwata.
3: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Wani abu mai matukar mahimmanci da kowace mai jego ke tsananin bukata a rayuwarta don samun lafiyar jiki, lafiyar kwakwalwa da kuma natsuwa shine samun damar yin isasshen bacci da zarar dare yayi. To sai dai akasin haka yawancin su ke fuskanta bayan sun haihu saboda kukan dare da ya zama dabi'ar jarirai. A irin yanayin nan ne mata kan shiga tashin hankali marar misaltuwa domin a wasu lokutan koran rashi baya maganin hana kukan dare ga jariri. Kazalika kalilan daga cikin iyaye maza ke iya taimakawa matansu a irin wannan yanayi. Masana dai na alakanta kukan dare da yawancin jarirai ke yi da rigima, akwai kuma na lallura, sannan akwai na rashin lafiya. Ko da yake, sanannen abu ne cewa ɗabi'ar kukan dare ga jarirai al'ada ce. Wani abun mamaki shine da zarar an doshi asubahi cikin kwanciyar hankali jariran ke fara rama baccin da suka ki a cikin dare. Dalilin da ya sanya yawanci ake shawartar iyaye mata su dinga tursasa kansu yin bacci a duk lokacin da suka samu dama don kaucewa kamuwa da cutukan da rashin bacci ke haifarwa. Wannan batu dai ba kasafai ake tattaunawa a kai ba, duk kuwa da mahimmancinsa. Dalilin da ya sanya shirin rayuwata na yau ya mayar da hankali a kai. Mun kuma zanta da Hajiya Amina Ibrahim, wata mata da ta taɓa renon yaro mai kukan dare, da kuma Dr. Hadiza Ashir, ƙwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Amma kafin nan, ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa daga jihar Jigawan Najeriya.
2: Rayuwata.
4: Kukan wasu yara kenan waɗanda ke hana iyayensu barci da daddare. Koya iyaye mata ke tsintar kansu a irin wannan yanayi?
5: Kwana muke ba ma bacci. Za ta kai har ƙarfe nawa ita tana bacci? Tun safe da ita za ta yi ta bacci, ba za ta tashi ba sai 11 na dare lokacin da za mu kwanta. To ita kuma lokacin garinta ya waye.
6: Yanayin kukan yaro da dare gaskiya ba shi da daɗi. To wani lokacin kana gano me yake damun shi, amma wani lokacin ba ma ka sani.
4: Hajiya Rakiya Abdullahi wata dattijuwa ce wadda ta taɓa renon yaro mai kuka.
7: Kuka ye ta kuka iyaran rashi kuma ba zai shigo ba har sai ya yi gazi. Amma kaga yanzu a cikin yayana magana ta domin Allah ba wani na irinsa.
4: Dr. Umar Also, ƙwararren likitan yara a Najeriya.
8: In ya ji yunwa za ta sa shi ya kuka, wani lokacin zafi zai sa shi kuka, ko kuma gari da sanyi, ko kuma yaron ma zai zama alamana ya yi ko fitsari ko bayan gida. Wani yaron kuma an bar shi kadai ma da ya motsa ya motsa alamana bai ji wasu, shi ma nan zai sa shi kuka. Wani lokacin zai zama kamar yaro ko kunnen sa yana ciwo, ko kuma ciwon ciki ma, ko mura, wani yaron hancinsa ya toshe ya kasa numfashi ko zazzabi.
4: Shin ko magidanta suna taya matansu rarrashin yaran idan sun fara kuka da daddare?
9: Ina iya taya ta jijjiga shi musamman ma ko wani lokacin ma karbe shi ita ta kwanta don ta huta ta dan samu bacci, shi ma kuma wani lokacin sai ka gama yayi baccin cikin nasara hakan, sai kuma in ko yunwa ko wannan ya ƙara tashinsa.
10: To a zahirin gaskiya mafi yawancin lokutan da yarana suke kuka gaskiya bana iya jinsu, bana iya tashi har sai lokaci yayi ko alam ya tashi na asuba.
4: To da fatan iyaye maza za a rika daurewa ana raba dare tare domin taya iyaye mata reno.
1: RFI.
3: To madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Amina Ibrahim, matar da ta taɓa renon yaro mai kukan dare.
11: Gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa.
2: Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai
11: har zuwa wani lokaci
2: wani lokacin sai a samu kusan awa

0: Dai ma da rabi yaro yana kuka.
1: Na'am.
0: Gaskiya.
1: Shin a duk lokacin da yake wannan kukan ko take wannan kukan kin lura da wani abu ne yake damun sa ko yake damun ta?
0: Eh gaskiya kamar kaga lokacin da ne Renan Sadiq shi yayi kuka sosai. Da mun dauka ko rigima ce ta yara to kuma sai daga baya muka yi monitoring ce din cewar kunnan sa ne yake ciwo.
1: Ta yaya kuka gano cewa kunnan nasa ne yake ciwo? Sannan da kuka gano din wani mataki kuka dauka?
0: Abu na farko dai da na fara noticing saboda yawan kukan ya wuce ma tunani. Na taba jikinsa babu zafi, na taba ciki babu kumburi, babu alamar dai ma ciwon ciki. So sai na duba kunnansa. A lokacin da na duba kunnan anan na gane wani dan har ma dan yi alamar ruwa yana fita dan da kukan ya yawa mun rasa meto. Ashe har ciwon ya ci karfinsa har ma ruwa ya dan fara fitowa daga kunnan. To kuma dai da muka ga wannan gari yana wayewa da wuri sai muka yi asibiti da shi. Muka je muka sanar da likita kuma daga nan dai aka rubuta magani aka siya daga nan kuma bai ƙara wannan kukan ba gaskiya.
1: Na'am.
0: Shikenan dai aka samu lafiya.
2: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
3: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
2: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
3: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
2: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
4: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
3: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Hadiza Ashir, ƙwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
6: Su yara ba kaman manya ba, saboda su ba za su iya communicating su gaya maka abin da ke damun su ba. So the only way for them to communicate shine su yi kuka na farko kenan. Sannan abu na biyu, yawanci yara ba su san yaushe ne dare ba, ba su san yaushe ne safiya ba, ba su san yaushe ne rana ba. Saboda a cikin da suke ba wannan timetable din dare, rana, safiya, ba su san cewa da rana ake tashi ayi harka da daddare ayi bacci ba. Saboda haka in ka lura za ka ga tun daga safe in suka tashi aka musu wanka, wasu sai su wuni suna bacci. Idan dare ya yi su so suke tashi kuma sannan ne za su fara nasu harka. To saboda haka in suka tashi suna kuka so suke kai ma ka tashi ka zama tare da su. The only way shine su kuka su ja hankalin iyaye cewa ga mu fa. A kula da mu, ba wai dan suna da rashin lafiya ba, ba wai dan wani abu na damun su ba, a'a, saboda ba su san sannan ne ya kamata a yi bacci ba. To sai suna girma a hankali sannan jikinsu yake canjawa, cycle din su ya gane ce da daddare ake bacci da rana a tashi a yi abin da za a yi. Saboda haka idan yaro yana kuka da daddare ba wai ba shi da lafiya ba ne gaskiya yawanci, saboda ya wuni yana bacci ne. So abin da ya kamata uwa ta yi shi ne da lokacin rana da lokacin yamma ta doso aka yi ma yara wanka, to a goya su a baya, a daure su a baya. To idan dare aka sauke su a kwantar da su, su riga sun dauru a baya, to in suka kwanta wani lokacin yana rage musu su miƙe su yi bacci sosai da daddare.
7: Na'am. Akwai wani abu da ya kamata a yi idan yaran sun fara kuka?
6: Gaskiya ba wani abu specific, sai dai kawai ɗan dabaru da haka har sai kwakwalwarsu ta gane, rhythm ɗinsu ya canja, ya gane ce da daddare ake bacci, a nan da rana ake tashi a ido biyu. Amma in dai za su yi wani suna bacci, to za ka ga dama da daddare za su buɗe ido su tashi su ringa harkarsu.
7: Shin akwai wasu abubuwa da idan uwa ta ce zai iya haddasa wa yaro wata larura da za ta sillanta yin kuka cikin dare?
6: Gaskiya ba mu da wannan abu kaman wannan a cikin aikin likita. Duk abin da uwa ta ci kafin ya shiga nono, sai Allah ya tace shi jiki ya maida shi mai kyau ne yake shiga cikin nono. Amma kamar yadda muka sani duniya tana canjawa, wasu iyayen suna shaye-shaye, musamman iyaye mata masu shaye-shayen ƙwayoyi da abu da masu maye. So indai uwa tana shayarwa ko tana da ciki tana shan wa'innan, yaronta yana samun wani nakasu da wani rashin lafiya.
5: Dr. Hadiza Ashir, ƙwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Gare ku masu saurari, wasu matakai kuke ɗauka don kiyaye lafiyar jikinku a duk lokacin da kuke gwagwarmaya da jarirai masu kukan dare? wasu shawarwari za ku baiwa magidantan da ba sa taimakawa matansu a irin wannan yanayi. Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
8: Tu gaida Zainab Ibrahim da wannan dawainiya.
9: RFI.
8: Sai kuma shirinmu na gaba.
10: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau maudu'in namu shine batun yadda kusan a kowanne mako ana iya wayar gari da sabon farashin man fetur a Najeriya. A jamhuriyar Niger ana fama da karanci da kuma tsadar sa ne a wasu jihohin kasar. Yayin da ake fama da gagarumar matsalar karancin gas da ake amfani da shi domin girki. Kuma tambayar mu ga mai sauraro ita ce yaya wannan matsala ta karancin man fetur ke shafar rayuwarka ta yau da kullum? Kuma tambayar da muka wallafa a shafinmu na Facebook ita ce shin ko yaya wannan matsala ta karancin ke shafar rayuwarku ta yau da kullum? Za mu fara da sakon Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya inda yace maganar gaskiya inda muka yi la'akari game da yadda farashin mai yake a kasuwannin duniya dan farashin mai ya tashi a Najeriya hakan ba abun mamaki bane domin dama ita haka kasuwa take farashi yana tashi yana kuma sauka sai dai yadda Allah ya azurta Najeriya da arzikin mai bai kamata a ce dan Najeriya yana sayan mai da farashin da ya wuce kima ba sai dai mu ce Allah ya kyauta su kuma ƴan Niger sai mu ce Allah ya kawo muku saukin wahalar mai da kuma tsadar sa da kuke fama da shi ya rafi ku tashi lafiya. Lawal bin Hambali sakon sa cewa yake Allah ya kawo mana saukin tsadar man fetur kuma Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro amin. Inda Umar Ali daga jihar Duffa a jamhuriyar Niger sakon sa yace ta malam dai ba ta wuce amin dan haka muna addu'ar Allah ya kawo mana mafita akan wannan jarabawa da muka tsinci kanmu. Shi kuwa Zakariya Usajo Barde sakon sa cewa yake babu shakka ana fama da karancin mai a ƙasa ta jamhuriyar Niger kuma kullun abin sai ƙara kamari yake yi. Fatan mu Allah ya kawo mana mafita ya rafi ku tashi lafiya. Sakon Husaini Yusuf Sama'ila da Yunusa Tanko Bani Mbaka cewa sukai Allah sarki yanzu haka zamu ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin hali na yau daban na gobe daban farashin man fetur sai mai ido da kwalli. Sanusi Madattai da Magaram yace hakika wannan matsala ta zame mana tamkar wata bulaliyar kan hanya a jamhuriyar Niger musamman a nan jihata ta da Magaram saboda haka ina fatan shugaban kasa Abdurrahman Chiyani zai yi duba na tsanaki akan wannan batu domin kawo wa jama'a sauki. Ya rafi na barku lafiya. Imrana Hassan daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso yace tabbas ana karancin man fetur ma a nan Burkina Faso musamman birnin Wagadugu amma har yanzu farashin man fetur yana nan yadda aka saba sai dai kuma akwai dogon layi. Mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna kuma maudu'inmu na wannan rana shine yayin da kusan a kowanne mako ake wayar gari da sabon farashin man fetur a Najeriya. Makwabciyar kasar jamhuriyar Niger ana fama da karanci da kuma tsadar sa a wasu jihohin kasar yayin da ake fama da gagarumar matsalar karancin gas da ake amfani da shi domin girki. Kuma tambayar da muka ajiye a shafin mu na Facebook ita ce yaya wannan matsala ta karancin man fetur ko kuma iskar gas ke shafar rayuwarku ta yau da kullum? Za kuma mu dora da sakon Muhammad Bello wanda yace wallahi muna shan wahala amma duk rashin shugabanci na gari yake janyo mana. Sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka kuwa cewa yake muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen tsadar man fetur a Najeriya da Niger. Shugabanninmu ya kamata ku ji tsoron Allah. Yakubu Rugun Mayyare da Yunusa Tanko Bani Mbaka da malam Ango malamin makaranta sakon su cewa yake Allah dai ya bamu shugabanni na gari masu tausayin talakawa da kuma adalci. Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kin bajihar Neja da Hassan Albasara Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin Daura da Hamidu Kalala Buwa Niger da Fatima Sharifiya M Ahmad Sakon su yace babban abin da ke jawo mana tsadar farashin man fetur hadi da man diesel a kasashen mu na Afirka musamman kasar mu Najeriya rashin shugabanni masu tausayin al'umma ne. Fatan mu Allah ya azurta mu da tsaftataccen shugabanci a dukkanin kasashen mu na Afirka baki daya. Yarfi ku tashi lafiya. Bari mu karkare da sakon Sani Ciyaman Rijiyar Lemo daga jihar Kano a tarayyar Najeriya. Ya ce assalamu alaikum Hausa, hakika talaka a wannan kasashe namu musamman Najeriya da Niger yana ji a jikinsa duba da irin mulkin rashin kwarewa da shugabannin mu suke yi, kuma muna gani saboda gwamnati ta kyale yan kasuwa su yi yadda suke so. Allah dai ya kawo mana shugabanni na gari a kasar mu Najeriya da ma sauran kasashen Afirka baki daya. Ya rafi ku tashi lafiya. To madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin abokan aiki musamman Mustapha a DBC da ya sarrafa na'ura domin sadani da mai sauraro Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
11: RFI to duka da muka kawo karshen shirma amma kuma ga maimaitin kanin labaran da muka ji kafin mu karkare. An sake kashe wasu karin wasu ƴan Najeriya uku a Afirka ta Kudu cikin kwanaki hudu. Mun kuma cewa hambararren shugaban Guinea Bissau Umaru Sissoko Embalo ya bayyana aniyar komawa gida don yin takarar shugabancin kasar a zaben 6 ga watan Disamba. Amurka ta shirya don janye ilahirin dakarun da dake Iraki bayan shafe shekaru 20 a cikin kasar. A madadin Mustapha a DBC wanda shine injiniya muna wannan dare da ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, Michael Kudisin ke cewa mu kwana lafiya.

To zamu faro shirin nishadin na wannan rana da hukuncin kotun daukaka kara a Iran wadda ta tabbatar da hukuncin bulala 74 da aka yanke wa shahararriyar mawaƙiya Farastu Ahmadi bayan da ta yi waka ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda lauyoyinta suka bayyana. Ahmadi mai shekaru 29 ta yi waka ne cikin wata riga marar hannu yayin wani wasan kwaikwayo da aka watsa kai tsaye a shafin ta na YouTube a watan Disamba 2024. Dokokin Iran sun haramta wa mata yin wasan kwaikwayo a bainar jama'a sannan sun tilasta musu sanya hijabi da tufafin da suka dace da dokokin kasar. Hukumomin shari'ar Iran sun fara gudanar da bincike kan mawaƙiyar bayan bidiyon ya bazu sosai inda ya samu miliyoyin ƴan kallo. A watan Yunin da ya gabata, wata kotun hukunta laifuka a birnin Qum ta samu Ahmadi da wasu mutane 8 daga cikin tawagar mawaka da ma'aikatanta da laifi. An same su da laifukan da suka hadar da abin da kotun ta kira bata tarbiyar jama'a ta hanyar wallafa abubuwan da suka bayyana a matsayin rashin tarbiya. Baya ga hukuncin bulala 74, kotun ta kuma hana watsa waƙe-waƙe da shirye-shiryen su a kafafen sada zumunta har na tsawon shekaru 2. A yanzu dai abin da ya rage wa Ahmadi shine daukar kara zuwa kotun koli ko kuma karbar bulalar ta 74.

To zamu faro shirin nishadin na wannan rana da hukuncin kotun daukaka kara a Iran wadda ta tabbatar da hukuncin bulala 74 da aka yanke wa shahararriyar mawaƙiya Farastu Ahmadi bayan da ta yi waka ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda lauyoyinta suka bayyana. Ahmadi mai shekaru 29 ta yi waka ne cikin wata riga marar hannu yayin wani wasan kwaikwayo da aka watsa kai tsaye a shafin ta na YouTube a watan Disamba 2024. Dokokin Iran sun haramta wa mata yin wasan kwaikwayo a bainar jama'a sannan sun tilasta musu sanya hijabi da tufafin da suka dace da dokokin kasar. Hukumomin shari'ar Iran sun fara gudanar da bincike kan mawaƙiyar bayan bidiyon ya bazu sosai inda ya samu miliyoyin ƴan kallo. A watan Yunin da ya gabata, wata kotun hukunta laifuka a birnin Qom ta samu Ahmadi da wasu mutane 8 daga cikin tawagar mawaka da ma'aikatanta da laifi. An same su da laifukan da suka hadar da abin da kotun ta kira bata tarbiyar jama'a ta hanyar wallafa abubuwan da suka bayyana a matsayin rashin tarbiyya. Baya ga hukuncin bulala 74, kotun ta kuma hana watsa waƙe-waƙe da shirye-shiryen su a kafafen sada zumunta har na tsawon shekaru 2. A yanzu dai abin da ya rage wa Ahmadi shine daukar kara zuwa kotun koli ko kuma karbar bulalar ta 74.

0: kasar a yau suka yi fashin baki kan jadawalin jaruman da suka fi kowa kudi a masana'antar Bollywood inda aka samu Bhushan Kumar a matsayin wanda ya fi kowa kudi a masana'antar ko da yake baya taka rawa a fina-finai a matsayin jarumi kididiga ta nuna cewa Bhushan yana da adadin kudi da ya kai dala biliyan 3 da miliyan 800 Rahoton India Rich List na bana ya sanya iyalin Andani da kuma Ambani a matsayin na 1 da na 2 a jerin wadanda suke da matukar kudi a India amma ba su da alaka da masana'antar Bollywood. Bayanai sun nuna cewa zunzurutun dukiyar Bhushan ya zarta na jarumi Shah Rukh Khan, Salman Khan da Amir Khan idan aka hada su waje guda. To ya kacin labarin nishadin da muka tattaro muku kenan a wannan rana.
1: Tuwa gaida rukayya da wannan dawainiya.
2: RFI.
1: To madalla, sabon farashin shiga motocin sufuri a Ghana ya fara aiki tun ranar Asabar ta gabata a dufadin kasar kamar dai yadda kungiyar masu motocin sufuri ta sanar bayan tattaunawa da ta yi da wakilan gwamnati. Da farko kungiyar ta yi yunkurin yin ƙarin kashi 30 ne. To sai dai bayan tattaunawa da wakilan gwamnati sai ta amince da yin ƙarin kashi 8. Daga Akra ga rahoton Abdullahi Sham'un Bako.
3: Al'ummar kasar da suna nan suna ta cece-kuce biyo bayan ƙarin kuɗin motocin sufurin da kungiyar motocin sufurin ta yi a makon da ya shige bayan amincewa da ƙarin kaso 8 cikin 100 a maimakon kaso 30 da suka yi niyyar ƙarin a wancan lokaci. Tuni dai al'ummar kasar suke nuna damuwa dangane da wannan ƙarin la'akari da cewar ana ci gaba da fama da matsin rayuwa a kasar. Ga dai abin da wasu ke cewa biyo bayan ƙarin kuɗin motocin sufurin.
4: Gaskiya al'amarin bi da damuwa saboda kari ya yi karfi kuna ya yi karfi daga Bute zuwa Kanish 14 cities kuma daga Madina zuwa Accra 12 cities abin da fi biya 9 cities an kara mana kudin motar nan shi sa garin ya yi karfi ya kamata a duba gani.
5: Jiya na tashi daga La Paz zuwa Ashomai a ka'ida 8 cities ake biya amma mun biya 9 cities daga La Paz zuwa Ashomai sannan yau kuma maganar da nake nan daga Nima zuwa Mamobi wanda an san 2 cities ake biya an samu kuma an kara ana biyan 3 cities wanda kuma san menene yake faruwa akan wannan lamarin ba kuma zancen gaskiya al'umma suna korafe-korafe akai da sauransu.
3: Karim Yusuf yine manajan GPRTU a Nima kuma ga abin da yake cewa biyo bayan ƙarin kuɗin da suka yi.